0: Kasi to, yun. Kailangan yung ating pagkain balance, ano? Yeah. O healthy, ano? Ngayon, depende rin kasi sa kondisyon ng isang tao, isang pasyente. Pero kung ikaw ay okay, healthy ka, sa panahon ngayon, ang simpleng message ko ay less asin, less salt, less sugar, less yung fats. So, mas maraming vegetables, mas maraming isda compare sa karne. Napakalaking bagay na yon para ma-maintain mo ang kalusugan ng katawan and especially itong kidneys. Sa kidneys kasi, pag sobrang alat, sobrang protina, lalo na galing sa karne o yung mga red meat, processed food,
1: ayan.
0: Yung mga, yung mga kulay pula, corn beef, etc., mga sausage, processed meat, canned goods, maaalat po sila and most of the time mataas din ang uric acid. So, balansihin natin, bawasan natin yon, alat, tamis, processed foods, taba. Then, damihan mo yung gulay, isda, yung mga ganoon. So, para mababawasan mo yung chances na magkaroon ka ng, ng hypertension, diabetes, yung sobrang taba o kalaki, tinatawag nating obesity. Kasi, ang napatunayan na ang kung ikaw ay walang sakit pero ikaw ay sobrang laki, ano? Yung obese ka talaga ang tinatawag, yun ay isang risk factor para magkaroon ka ng sakit sa bato.
1: Yes.
0: Ayun.
1: And ang daming iwa-watch out, mga kabay. So, naka-apat na tayo. Anong panlima natin dyan, Dok?
0: Okay. Ang number 5 natin, ito ginagawa din to para sa organs. Yung sapat na pag-inom ng tubig, anong fluids, ano?
1: Yan.
0: So, usually, sinasabi natin, 8 to 10 glasses.
1: Yes.
0: Approximately, mga ano yun, 2 litro, mga minimum 2 liters. Pero depende rin sa kondisyon ng katawan. Pero kung healthy ka, wala ka namang sakit, minimum of 2 liters. Depende rin naman kung may araw na depende sa climate, ba? Mainit, dadagdagan mo yon. Kung ikaw ay may ginawang extreme exercise ka, pinawisan ka, dadagdagan mo yung fluid. Pero yun nga, sinasabi, minimum. Kasi pagka konti lang inom natin, madidehydrate tayo, mahihirapan ng kidneys na ilabas yung mga dumi ng ating katawan.
1: Yes.
0: So, masyado siyang ma-stress. So, adequate fluid intake ay yung po, kasama po yan sa 8 golden rules para mapangalagaan natin ang ating mga bato.
1: Yun.
0: Ayan.
1: Ang pang-anim natin dyan.
0: Ang pang-anim po ay, miski naman po to sa ibang, ayun po, ang paninigarilyo po talaga ay hindi, wala pong maibubuting
1: nabibigay sa atin.
0: So, kung ikaw ay hindi naninigarilyo, huwag ka na mag-attempt manigarilyo. Kung naninigarilyo ka, tigil na po natin. Kasi, kung isipin po natin, alayo. Nung una kasi, naisip ang sigarilyo, baga, puso. Pero ang kidneys po, naapektuhan din. Kasi po, naapektuhan niya yung pagdaloy ng dugo papunta sa kidneys, naapektuhan ng blood circulation at pati yung pag-deliver ng oxygen. Ang isa pa po ay tumataas po ang insidente ng sakit sa kidney, yung cancer, pwede pong maging cause yan. At saka po yung sa pantog, yung bladder cancer. Kasi marami pong chemicals na laman ng sigarilyo aside from nicotine. Nagdi-deposit sila doon at nagiging dahilan para maging cause ng kidney and bladder cancer.
1: Yes. Doc, maisingit ko lang, no? Baka may nakikinig na pilosopo. Naku, sigarilyo lang ang binanggit. Eh, banggitin natin yung vape din.
0: Ayan, naku. Salamat pa. Oo. Actually,
1: naku.
0: Yun din naman ang laman nun. Actually, mas marami siyang nicotine. Pero yun din ang epekto nun sa katawan. Pareho din. Ang mas concentrated pa nga ang vape sa nicotine content.
1: Yes.
0: Mas mataas ang content niya. So, mas delikado nga yun. So, opo, mabuti na ulit mo rin yan. So, hindi lang po sigarilyo, pati po yung vape kasama po. Sa hindi dapat nating gawin para maiwasan natin ang mga karamdaman, lalo na rin sa kidneys. Apo. Pati po puso at baga, actually buong katawan. So, ng smoking.
1: Parang slowly killing you.

0: Parang ganun, Doc.
1: Doc, ano ang ating pampito?
0: Ang pampito ay napaka-common sa ating lugar, yung lalo na yung mga may arthritis, ano? Mga pagbili ng gamot, yung mga over-the-counter na pain relievers, ano? Uso sa atin dito yung mag-asawang gamot. So, dalawang klase yon. Yung isang mag-asawang gamot, yung isang mga trangkaso. So, usually, dalawang laman nun eh. Isang antibiotic at saka isang sasakit ng katawan o paracetamol. Yung sinasabi kong pangalawang mag-asawa, isang pain reliever
1: at isang steroid.
0: At yung isa la, steroid.
1: Ay, naku.
0: Oh. Yung prednisone, dexamet, mga ganun klase. Pero yung kakambal na yung isang pain reliever, pag madalas mo siyang ininom almost every day, pwede maging dahilan yun ng pagkasira ng ating kidneys. Lalo na kung meron ka ng sakit sa kidney. Bawa, meron ka ng diabetes na may kidney complications, high blood, may family history ka. So, yun. So, yun ang very common sa ating lugar na pupunta yung isang pasyente na may rheuma, pupunta sa butika. Ito namang butika, bibigyan ng gamot, which is usually yung mag-asawa. So, yun ay hindi dapat ginagawa. Kasi pag nagtagal, ayun na, may problema na sa kidneys, wala na, hindi na natin may babalik yung kidney mo sa dati niyang kondisyon. So, napaka-importante po niya na magpatingin muna kayo sa doktor bago uminom kayo ng gamot. Dahil po, yun nga, matagal na po, nag-umisa po ako ng practice, yan na po ang naririnig ko sa mga mag-asawang gamot. Hindi po dapat gawin yan. Dapat po magkonsulta muna.
1: Yes, it's always been there, ano, Doc?
0: Apo, yan. Actually, hanggang ngayon, meron pa rin eh. Meron pa rin. So, hindi dapat yun. Pinapractice ng, especially ng ating mga pharmacy.
1: Yes.
0: Oo. Yung huli, yung last, which is itong number 8 natin, kung ikaw ay may diabetes, hypertension, o ikaw ay sobrang laki o obese, o may family history ka ng sakit sa kidneys, dapat may regular kang check-up. So, ano ba yung regular siguro? Mga every 6 months o yearly, kasi yun nga, para malaman mo kung anong status ng katawan mo ng iyong kidneys, mapangalagaan mo, at kung ma-detect na nag-uumpisa na siyang maapektuhan, meron pwedeng gawin para hopefully pag very early, pwede mo siyang ma-reverse, maibalik sa normal, or kung hindi, mapabagal mo yung paghina ng gana ng kidneys, ma-slow down mo yung pag-progress ng kidney disease. Marami pa sa atin, dahil nga walang monitoring, walang check-up, marami, hindi alam, bigla na lang sasama ang pakaramdam, biglang mahihirapang huminga o namamayat, namumutla, sinisigmura, nagsusuka. Then pagpunta sa emergency room, wala naman ho akong sakit eh. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Pero pag na-examine na siya, na-examine ng dugo at mga iba pang test, lumalabas, meron pala siyang kidney failure or severe kidney disease.
1: Watch out.
0: By the way nga pala, ulitin ko, yung ng kidneys natin, yung pag-function, ini-stage siya sa stage 1 to 5. So, napakasimple naman, para din siyang cancer, stage 1 to 5. Pag 1, yun yung normal na gana ng kidney. Yung stage 5, yun yung stage na ang pasyente ay nangangailangan na ng transplant or dialysis. Usually, yun, yung stage 5 na yun. So, iniiwas natin, of course, siyempre, magpunta ka dun sa stage 5 na yun.
1: Doc, ano, short question. Ang isa bang lightly damaged na kidney, pwede pa siya ma-restore or pwede pa siya ma-repair or heal?
0: Siguro pag maagang na-detect. Halimbawa, sa diabetes, kung okay pa ang function ng kidney mo based dun sa tinatawag nating creatinine test or yung nakukumpita natin yung estimated na gana ng kidney, yung estimated, tawag natin, estimated GFR, kung normal, nakita na sa ihi mo, may minimal na protein pa, nag-uumpisa pa lang. So, may chance na pwede po siyang ma-reverse. Pero pag sumobrang dami na yung protein sa ihi, ang nagiging gamutan doon ay mapabagal mo yung paghina ng kidney o pag-progress doong sakit sa kidney mo. At marami na ngayong available na gamot na pwede makabagal o makabagal doon sa pag-progress ng sakit sa kidney.
1: Yes.
0: So, yun.
1: Doc, meron tayong mga kilalang mga gym-goers or yung mga nagbubuhat and they take protein powders. What's your take on protein powders?
0: Actually, maraming nang nagtatanong yan eh. So, obviously kasi ang kidneys, usually nga pagka merong sakit sa kidney, binabawasan yung protein. Especially kung galing sa animal source. So, kung yung protein na ginagamit yung mga nagpupunta ng gym, kung depende sa source eh, kung ang source mo naman ay plant,
1: okay lang.
0: Pero kung more of animal source, yun ang, kung sobrang dami, even if kung normal ang kidney function mo, may stress din ang kidneys mo eh, sa dami ng protein na tinitake. So, dapat may caution din doon.
1: Mm-hmm.
0: Check din nila kung saan ang source noong protein na tinitake nila.
1: Yes.
0: Ayun.
1: So, mga ka-vibes, kasama pa rin natin si Dr. Milo Villena, isang nephrologist sa Lipamedex Medical Center. And ilikap lang natin, Doc, no, yung 8 golden rules for a healthy kidney. So, ang una, keep fit and stay active. 20 minutes per day na movement ay okay na, sabi ni Doc. Ayan. Ang pangalawa natin, Doc, no? Monitor and control ang blood sugar. Tama ba yun, Doc?
0: Oo, pag diabetic.
1: At pangatlo, control your blood pressure. Ayan, mga ka-vibes. Baka sumasakit ang mga batok at nahihilo-hilo, ha? Ayan, pang-apat natin, food balance or eat healthy. Less asin, less sugar, less fats, more veggies, and less carne din, mga ka-vibes. Lalo na, ekis po ang mga processed food. Lalo na yung mga red meat, ano? And
0: red
1: panglima,
0: meat,
1: sapat na pag-inom ng tubig or fluid intake natin. And i-balance lang natin, mga ka-vibes. Minimum of 2 liters per day, sabi ni Doc.
0: Lalo ngayon mainit. Mainit ngayon.
1: Opo, lalo ngayon sa hot weather dito sa atin sa Pilipinas. And pang-anim, no smoking or vaping. Parehas din yan,
0: ayan,
1: mga ka-vibes. Wag na tayo maging pasaway. And pang-pito po, ay watch your medicines, ano, Doc?
0: Oo, lalo na yung mga gamot sa rayuma.
1: Steroid, the painkiller, ayun, combo, ano, Doc?
0: Ayun nga, ganun. Ano.
1: O, pag nasobrahan daw po sa mga ganitong klaseng gamot, ay malaki ang epekto sa kidney na damage din siya, mga ka-vibes. And pang-walo, regular check-up. Lalo na po if nasa family history ninyo or may mga existing na, pre-existing. Ano, Doc? Tama yun.
0: Oo.
1: Yun. At ito, Doc, number one problem in the Philippines. Ang daming dialysis centers. And to think about the root cause, I think ay yung readily available foods sa ating market. For example, breakfast ng anak, hot dog. And then, ang baon ay lunch on meat. So, everything is processed.
0: Din.
1: So, yung mga instant noodles din, Doc, I think yun yung readily served. Anong masasabi niyo kaya sa mga readily available foods sa market dito sa Pilipinas?
0: Yun ngayon na pag-usapan natin kanina. So, ang bilis kasi ngayon ng pace ng buhay natin. Kaya, puro ito, mabilis na i-prepare. Pero atin pa rin dapat isipin na i-minimize yung ganong mga pagkain. Kasi in the future, ayun na, problema na lang. Hindi lang siguro sa kidneys, kundi sa ibang organs, plus yung obesity.
1: Yes.
0: Oo. Mabalik ako dun, DJ, dun sa sabi mo sa mga dialysis centers, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, nire-reflect niya kasi na tuloy-tuloy yung pagdami ng mga may sakit sa kidneys. As long as nandyan yung tinatawag nating mga lifestyle diseases, lalo na yung ayan, high blood, diabetes, obesity, kasi yun din ang mga dahilan ng kidney disease, dadami pa rin ang mga pasyente yung nagkakaroon ng kidney disease na pumupunta dun sa stage 5. Kaya pansin mo, dumadami din yung mga dialysis centers. Ang transplant kasi yun ang best option o better option. Kaya lang ang issue ng magbibigay sa kanya ng kidney, hindi yung donor plus aminin na natin yung financial na factor na kailangan may hawak ka rin. Malaking tulong ang PhilHealth. Pero syempre, miski pa paano, dapat may hawak pa rin. Mm-hmm. So, yun, dapat talaga ay i-minimize siguro ang ganung pagkain. Mm-hmm. Yung sa umaga, nagmamadali.
1: Oo nga po. Instant na lang. Doc, so, would you say ang proper education and the spreading of information would be helpful? Katulad nitong ginagawa natin ngayon.
0: Oo. Mabalik ako doon. Paano ba i-check natin ang kidneys natin, yung especially yung function na napaka-simple. Urinalysis, isang paraan para malaman mo kung anong kondisyon ng kidneys mo. Simpleng blood test na creatinine.
1: Yes.
0: And then, para lang makita yung kidneys mo, ultrasound. So, anong magbe-benefit dun sa ultrasound? Makita yung itsura ng kidneys mo, laki. Kung meron bang bukol, may bato, may bara. O yung common nila, yung cyst. Yung nga pala, yung regular na sa number 8 pala, nakalimutan ko. Common sa atin yung mga family history ng kidney stones. Yung cyst, maraming cyst sa kidney, yung polycystic kidney disease, yes. Marami sa atin yan. So, pag meron kang family history niyan, dapat may magpa-check up ka. Kasi marami pa rin ngayon na nagpumupunta dun sa stage 5 na chronic kidney disease dahil sa kidney stones. Nagkoko siya ng pagbabara or pabalik-balik na infection. Tawag nila chronic, sa English, chronic pyelonephritis. Polycystic kasi namamana talaga, wala pa talagang gamot na effective para ma-control mo o maibalik siya sa normal. Pero may way naman para mapabagal. Eh kung alam mo nang may family history ka, dapat magpatingin ka. Kasi huwag mo nang hintayin agad na biglang sasabog na for emergency dialysis ka. Ang hirap. So it will take a lot of adjustment sa pasyente, sa family. Siyempre, financially, emotionally, yes. Kasi biglaan eh. So, yun. Talaga. Yan. Oo. Lalo na yung financial.
1: Mm-hmm. Doc, ito, importanteng tanong, no? Sintomas. Meron bang sintomas or things to watch out sa ating katawan?
0: Buti natanong mo yan. Oo. Naulit mo nga kanina. Ang unique, masabi kong unique sa kidneys, pag nag-uumpisa siya, wala kang nararamdaman. Wala pa. Wala. Pagka nag-umpisa na magkasakit ang kidneys, he'll try na gawin niya yung trabaho niya.
1: Mm-hmm.
0: So parang kung sa tao, nag-o-overwork siya, nag-o-overtime.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, ang impact nila, madali din siyang hindi, and maghihina siya parang kung sa sasakyan, mag-o-overheat yan eh. So late ang symptoms ng kidneys, starting siguro stage 3, pababa.
1: Doon mo lang mapapansin. Oo.
0: Minsan, namumutla.
1: Namumutla.
0: May nakakapansin lang, hindi mo alam na maputla, pero napapansin ang kasama mo sa bahay ng mga co-employees mo.
1: Yung mga araw-araw namamayat,
0: namamayat or nagkaka-arthritis. Yun, yung iba nagmamanas. O mabula masyado ang ihi.
1: Ayan.
0: Yun ang common. O minsan, simpleng sirang pagtulog. Nag-iiba. So,
1: Doc, baka dati, maraming kinakabahan ngayon, no? Magpa-check na kayo, mga ka-vibes.
0: Minsan, nagkikisig.
1: Kisigin.
0: Maraming causes ng kisig. Pero minsan, yung pala, kasi affected ng kidney disease ang yung tinatawag natin calcium sa katawan o yung phosphorus. Nagka-cramp sila. Akala nila ordinary cramps, pero yung pala, related na sa kidney disease. Ano pa ba sa atin na... Yung nawawala ng gano'ng kumain na...
1: Yes.
0: So medyo advanced na yun. Pero yung misan, namumutla, namamayat. Ayun. Lalo na kung meron kang risk factor. So yun nga. Diabetes, high blood, family history, kidney stones, polycystic, At saka yung, yun nga, sobrang laki o yung mga obese. Obesity.
1: So mga ka-vibes, if nabanggit ni Doc Milo ang inyong mga nararamdaman, huwag kayong kabahan, pumunta lamang sa kanya. Ayan. Ito, Doc, ano, parang rapid fire tayo. Yes or no ang sagot? At mabilis ang sagot. Instant noodles every day.
0: Ay, hindi po advisable po yan. Hindi po. Actually po, ang tip, ang advice ko po dyan, sabi ko, kung wala kayong, hindi kayo nakapamalengke, nakapag-grocery, pwede siguro, then huwag mo na lang ilahat yung pampalasa, yung ano. Pero hangga't maaari nga po, i-minimize lang. Hindi ko masabing huwag eh, dahil minsan yun lang ang yun pagkain lang ng mga kababayan natin. Aminin na natin. Pero siguro huwag mong isama. I-minimize lang lahat. Lahat ng salty, mga matatamis, matataba. Minsan wala ka din mabili eh. Bawasan lang. Huwag lang frequent.
1: Ito, Doc, hindi matanggal ng Filipino household, ng ibang Filipino household. Soft drinks everyday, yes or no?
0: Totally, absolutely no yan. Pero napaka-addicting kasi yan eh. Para siyang sigarilyo. Kasi meron siyang content na nakaka-addict, kaya binabalik-balikan eh. So, parang smoking yan. Hindi, walang mag-a-advise na uminom ka ng soft drinks. Wala.
1: Ito, Doc, energy drinks, lalo na yung may mga kulay. Yes or no?
0: Ang isa, actually sa akin, absolutely no. Mataas ang sugar content niya, plus apparently meron siyang stimulant eh. Kaya siya, minsan yung iba pagod ang ginagawa, may inom niya. So, ang feeling nila nagiging energized ulit.
1: Pero
0: nagka-crash
1: din after, ano, Doc?
0: Ayun ang problem. Okay, so, okay. Kasi pinupersa mo yung katawan mo eh. So, parang puyat. Kung puyat ka last night, parang may gagawin ka uli. So, puyat ka the next day. So, hindi, para sa akin, hindi advisable yan.
1: Eto, Doc, kulang ang tulog. Ano masasabi mo?
0: Ay talagang ano yan, no rin yan. Kasi sa adult, ang nare-recall ko, 7 to 9 hours ang sleep.
1: Ang normal sleep.
0: Oo.
1: Ayan. Ito,
0: although kami mga doktor, minsan putol-putol kasi may, minsan may, kung di, may emergency call. Okay. Pero sa adult, 7 to 9 hours. Minimum 7, maximum of 9 hours.
1: Yes.
0: Para totally makapahinga ang katawan. So lahat, in short, katawan, hindi lahat na rin ng organs makapahinga. Oo. So, yun. Adequate sleep, napaka-importante.
1: Yeah. Adequate sleep, mga ka-vibes. Ito, Doc, huling tanong. Kidney disease preventable ba?
0: Oo. Kung talagang at the start ay magmo-monitor tayo. Oo, preventable. Hindi ko masabing 100%, pero malaking siguro more than half mapiprevent eh. Kung ma-detect early, madidelay mo, and ang objective is hindi ka dumating sa stage 5 na mga kailangan ka ng transplant or dialysis. Yun ang goal mo pagka meron ka ng irreversible na sakit-sakit din, na hindi mo na maibalik sa normal state. Malaking bagay yun. Kasi yung iba, sinabing may sakit ka na, wala, may sakit na, hindi naman ito mawawala. Pero ang point natin, madelay yun at hindi ka dumating doon sa point na magda-dialysis ka. Nagagawa.
1: Ayan, preventable. Oh. And with proper education and information tulad nito, na pwede.
0: Napakasimple naman itong pinag-usapan natin.
1: Yes,
0: pero
1: basic lang, no,
0: malaking impact niyan sa ating katawan, ano? Sa ating buhay.
1: Assignment, lahat na nakikinig ngayon. Gumalaw, 20 minutes. Diretso,
0: pwede naman simple

0: ng ating mga kidneys, napaka-importante po. By the way po pala, siguro 10-15 years ago, wala po sa, di po ba, yung top 10 na causes ng mortality o pagkamatay ng mga Pilipino. Wala po ang kidney disease. Ngayon po, number, nasa number 10 na po ata, number 9 or 10. So pumapasok na po siya. Kaya obviously, nakikita nyo, maraming nag-dialysis. Yes. So, hindi po maganda yung nangyayari, and kung magtutuloy-tuloy ito, hindi po talaga maganda. So, ang akin po ay yung napag-usapan natin, siguro naman meron namang natutunan yung ating mga kababayan na nakikinig.
1: Yes.
0: I-share din nila sa mga hindi pa nakapakinig ngayon.
1: Mm-mm.
0: Kasi po napalaking tulong sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Salamat po sa pagkakataon.
1: Salamat, Dr. Milo Villena. Isa po siyang nephrologist sa Lipa Medics Medical Center. And mga ka-vibes, simple lamang ang mga sinabi ni Dr. Milo, pero malaki po ang impact sa bawat isa sa atin. The best gift that you can give to your family is good health. So, Dr. Milo,
0: po,
1: maraming maraming salamat.
0: Opo, pwede pong babatiin ko lang po yung
1: po,
0: Lipa Medics family po.
1: Uh-huh.
0: Yung management and employees,
1: yes,
0: the medical staff, good morning po sa inyo.
1: Ayan, good morning po sa lahat ng bubo sa Lipa Medics Medical Center. And good vibes morning po sa ating lahat. At enjoy ng mga ating tugtugin, kwentuhan, at more informations para kayo ay informed, aware, and updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your Good Vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
6: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito la sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
10: Tol, bahay ka, bigyan kita ng 1,000,000.
9: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
10: Pero, 1,000,000 suntok.
9: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
10: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
11: GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: G99.9, your good vibes.
10: L is for the way you look at me.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:22 ng umaga. At syempre po, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre mga ka-vibes, alas 9 na, ibig sabihin po ito na at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats at tugtugan at kwentuhan. Kasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Siyempre magkakasama-sama tayo mula 9 a.m. hanggang 1 p.m. po ngayong araw. Yes, mga ka-vibes, ngayong araw ay Thursday, araw ng Webes, June 25, 2026. Happy Thursday, everybody! Ibig sabihin kapag Webes, no, talaga namang medyo alalahanin natin ang mga nakaraan, ang nakalipas. Diba kaya maya-maya lamang ay i-reveal na natin mga ka-vibes ang ating tanawing of the day. Kaya naman, abangan nyo po yan mga ka-vibes ha. Pero syempre, ngayong araw po, opo, ano, kahapon biglang maulan, tapos ngayong araw biglang mainit na naman. Nakakaloka. Pero syempre mga ka-vibes, no, pag-uusapan din natin later ang patungkol po sa Super El Nino. Kahapon ko pa siya dapat pinaplanong itopic mga ka-vibes, kaso maulan naman kahapon eh. So parang hindi naman yata relevant, opo, na itopic natin siya kahapon. So ngayon, pag-uusapan natin yan mga ka-vibes. Abangan nyo mamaya po sa ating talk time ulit. Pero sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout, kung kayo po ay may pabati ng happy birthday, happy anniversary, pwedeng-pwede nyo po yung ipadala sa ating hotline number sa 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Yes, sa ating Facebook page, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow. At sa ating mga ka-vibes ng ating online live streaming, yes, patuloy nyo kami dyang napapakinggan. Opo, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung link para sa ating online live streaming. Today, araw ng Webes, marami tayong pag-uusapan, pagchichikahan mga ka-vibes. Pero syempre, hindi ko muna kayo bibitinin sa atin pong mga tugtugin. Shout out sa lahat ng mga work from home. Alam nyo, ano din yan, isa rin yan sa pinangarap ko before, opo, na magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa bahay lang. Pero syempre, eh, ito na ako ngayon. Oo, napapakinggan niya na ako sa inyong mga radyo. Eh kahit papaano, ano, hindi man ako, wala man ako sa, ano, work from home. Hindi man yan work from home ang ginagawa ko. At least, nasa mga bahay niyo ako napapakinggan. Kumbaga parang work from home na din po. Iyon. That's joke po. Para pangitatawa na yun. Well, 9:26 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Magpatugtog muna tayo. Ito muna ang awiting Work From Home by Fifth Harmony. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB 99.9. Your Good Vibes. I worry about nothing.

0: Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
8: Barangay Marawi.
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Pare, pare! Payag ka! Umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
12: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
11: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
12: Ayaw ko na!
13: Hala? Joke pala yun!
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
6: GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. At siyempre po ha, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honeybeat. Nako, magandang maganda po ako sa inyong lahat. Sorry. Magandang morning po sa inyong lahat. Yun talaga dapat. Hindi ako talaga yung maganda. Talaga naman to si DJ Honey. Sari-sari naman talaga. Pero binabati muna natin ng isang magandang morning si Ma'am Arlene Villena. Hello po, magandang morning. And happy, happy, happy Thursday po sa iyo. At syempre sa lahat na rin po ng ating mga listeners simula kanina pang morning. Pinabati ko po kayo ng isang magandang, magandang, magandang umaga and happy, happy Thursday po. Arena ang katanungan ko. Oo, aring-arena talaga dahil ngayon ngang araw ng Webes, no? Pag Thursday, di ba? Parang meron ngang tinatawag na Throwback Thursday. So, kapag Webes, dito sa ating programa, mga ka-vibes, ay atin pong babalikan ang mga alaala ng nakaraan. So, ito na nga ang tanong ni DJ Honey. Though, ito naman ay hindi naman super-duper nakaraan, pero mapapaisip ka na lang talaga dahil ang tanong ko ngayon, paano mo nasabi or paano mo masasabi na tama ang desisyon mo ngayon? Gusto ko yung alaala ng nakaraan, no? Pero biglang ngayon. Hindi kasi diba yung mga naging decisions natin sa life, no? Ano yung mga maikukwento nyo po o yung masashare nyo na parang masasabi mo talaga na, ay, buti na lang, ginawa ko to. Di parang mga ganun bagay na paano mo masasabi na naging tama ang mga naging desisyon mo sa buhay. Diba? Lalong-lalo na kapag ikaw po ay nasa adulting life na opo, at adulting stage, diba? May mga decisions, dami naman yun, decisions po tayo sa life na masasabi talaga natin na buti ginawa natin at masasabi rin natin na buti hindi natin itunuloy. So, sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay nakaka-relate, kung kayo po ay may kwento, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating hotline number 0926-0798708. At syempre naman po ang ating Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan din po sa ating Facebook page, nakapost ang ating link para sa ating online live streaming para kahit nasaan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng universe, ay pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, iintayin ko po ang inyong mga mensahe. Pero again, binabati ko po ng isang magandang morning and happy, happy Thursday po lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Ay, siya ang oras sa buong Pilipinas, 9:46 ng umaga. Shoutout muna sa lahat ng mga alipin dyan. Alipin ng pera, alipin ng pag-ibig, alipin ng trabaho. Shoutout sa inyo. Ito muna ang Alipin by Sham Rock. Uy, huwag kayo masyado magpa-alipin ha. Dapat may boundaries pa rin. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9.
11: Di ko man maamin
10: your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
8: Nasa bahay.
9: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
11: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
11: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
12: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
13: O pumunta sa GV999.live
14: para sa good vibes na walang humpay.
15: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
14: Dito sa GV99.9, your good vibes.
15: Masaya dito!

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: It is now 10:10 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
12: Umaga ang oras natin sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeats, Tugtugan at Kwentuhan. Hindi pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Wait lang ha. Grabe na yung thoughts ko talaga today, mga ka-vibes. Kakainom ko ng kape. Ewan ko kung makakatulong to sa inyo. Pero nakakatulong siya sa akin. Lumalabas talaga lahat po ng mga idea. Opo, lahat ng mga naiisip ko talaga ay somehow helpful itong coffee ko. Dahil nga mga ka-vibes ay marami po ako na parang kumbaga ay marami akong napaplano sa aking sarili. Oo, kayo ka. Oo, basta huwag kayong mapapasobra sa kape. Opo, dahil baka mamaya, di ba, marami na po tayong ma-feel. Opo, yung imbes na maging positive po yung pag-spike ng mga thoughts natin, ay magkaroon naman po tayo ng overthinking at yung racing thoughts, kumbaga mga ka-vibes, na posible po na ma-anxious tayo, mga ka-vibes. Kaya dapat, no, lahat ay limitado lamang, di ba? Actually, sa lahat po ng mga nagda-diet dyan. Oh, ito muna, pag-usapan muna natin yung diet dyan. Dahil nga si DJ Honey ay isang mabuting tao. Mabuting tao talaga. Nagpaplano kasi talaga ako. Though ang tagal ko nang sinasabi dito sa inyo sa radyo na gusto ko na mag-diet ni DJ Honey. So, yung mga dietitian, pinapanood ko sila kung saan man, tapos nag-research din po ako, di ba? Sabi nila, bawal yung ganito, bawal yung ganyan, pero yung totoo pa talaga, yung totoo talaga, hindi po talaga bawal kumain nung mga akala natin ay nakakapagpadagdag po ng timbang natin. Basta in moderation lang. Kumbaga, ihalin tulad natin yan sa ating mga buhay. Wala naman talagang bawal. Opo, ang bawal lang ay ang mapasobra po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Diba? Bawal, hindi naman po bawal ang alcohol. Hindi naman bawal ang pag-iinom. Ang masama lang kapag sumobra ka na, kapag naglasing ka na, diba? Hindi naman bawal ang mag-computer. Hindi naman bawal ang mag-cellphone. Ang masama ay ang kapag napasobra ka na.
13: Oh, yeah.
12: Diba, ganun lang mga ka-vibes. Kaya sa buhay po, if akala natin or baka po dinideprive po natin yung mga bagay po na maaaring makapagpasaya sa atin, Huwag niyo pong pagbawalan yung sarili niyo po doon. Ang mahalaga po, alam po natin yung limitasyon natin, alam natin yung boundaries natin. Kaya sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, na baka po nagsastruggle po kayo sa buhay na akala nyo, hindi ito pwedeng gawin. Basta wag lang yung mga illegal. Wag lang yung mga masasamang gawain talaga. Oo, katulad ng pagnanakaw. Baka sabihin nyo, okay lang magnakaw, basta hindi lang sobra, basta hindi nakamalita. Bawal talaga yun, mga ka-vibes. Walang exemption sa mga masasama talagang gawain, yung mga innate na masamang gawain talaga. Pero diba, sabi nila, akala natin bawal ang rice sa mga nagda-diet. Kumbaga, hindi naman bawal yon. Huwag lang ang sobra-sobra, diba? Yung tipong breakfast, lunch, dinner, naka-only rice to. Diba? Yung naman bawal. So, sana mag-gets nyo na yun, mga kabayos. Na sa buhay, baka po nililimitahan na natin masyado o baka hindi na natin hinaayaan na mag-enjoy sa buhay at nakalimutan na natin mag-enjoy. Huwag ganun. Opo. Basta nasa limitasyon lahat ng ating mga ginagawa sa ating life. Diba? Kaya ang tanong ni DJ Honey ngayon, ano ang mga naging decision mo sa buhay na masasabi mo na tama? O ulitin ko, paano mo masasabi na naging tama ang mga naging desisyon mo sa buhay? Ipadalangin yung mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre, ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Pero syempre, mga ka-vibes, abangan nyo po sa akin pong pagbabalik ay atin na pong pag-uusapan ang patungkol po sa Super El Niño. Kasi baka po kakaunti pa ang nakakaalam. Baka nakikita lang natin sa ating mga feed ang babala patungkol sa Super El Niño pero hindi natin pinapansin. So, sa mga oras na ito, sa program ni DJ Honey, ay atin po yung pag-uusapan para po lahat ng mga nakikinig ngayon at lahat ng mga makakapakinig mamaya po ay magkameron po ng syempre ng kaalaman at awareness din po patungkol sa Super El Niño. Kadalasan mga ka-vibes tayo no, ay atin pong hindi masyadong pinapansin ang patungkol po sa mga environment. Diba? Ay pinapabayaan na natin sila. Kumbaga kapag may mga babala dyan, hindi na natin pinapansin. Kaya ngayon, oras na para pag-usapan natin yan mga ka-vibes, no? Para gawin nating makabuluhan ang araw na ito at magkameron po tayo ng paghahanda sa bawat posibleng mangyari ngayong taon. Lalong-lalo na sa Super El Niño, lalong-lalo na sa climate change. 10:18 ng umagang oras sa buong Pilipinas. No, ngayong araw ng Thursday, nag-play tayo ng mga classic talaga na nagpapaalala sa ating mga nakaraan. Kaya ito muna ang Redbone by Childish Gambino. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Eleven ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Mag-wish kayo mga ka-vibes. Bye-bye! Ang araw na tayong natataon sa 11:11 ng ating talk time. Well, welcome pa rin po sa ating programang Honey Weeds, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po, si DJ Honey. Naku, kung yung mga ibang tao po ang nakakarinig ngayon, baka natayaan na nila yan sa ano, sa STL. Oo, kasi nga po, di ba, minsan kapag po may mga insidente ng gayaan, o po, yung mga aksidente kumbaga, na pag numero talaga ang pinag-uusapan, ako, for sure, ay talaga namang magtutungo na agad at tatayaan na ho agad iyan. Well, hindi naman yan ang ating pinag-uusapan for today's video, mga ka-vibes. Dahil nga po, today, di ba, kahapon ay maulan. Ngayon ay mainit na naman po ang ating panahon, mga ka-vibes. Pero alam niyo po ba na meron po tayong pinaghahandaan na Super El Nino. Nagbabala na po ang pag-asa po hinggil po dito na posibleng simula po November 2026 hanggang 2027 po ay atin pong ma-experience ang Super El Nino. So sa ating mga ka-vibes, bakit ito sinasabi ni DJ Honey? Ay syempre para naman po mapaghandaan ng ordinaryong tao. Opo, kasi baka mamaya sobra po tayong lagi tayong ano mga ka-vibes eh. Kumbaga, alam natin yung mga trending topics dito sa Pilipinas katulad ng kay ano ba ito? Doon sa mga sa Tacloban, 'di ba? Sa Tacloban yung nangyari pong incidente sa school, 'di ba? Super involved po tayo doon. Na gusto natin pangalagaan ng ating mga anak sa eskwelahan, 'di ba? Doon tayo po ay interesado sa nangyayari po sa Senado, mga ka-vibes. Kumbaga, may kanya-kanya kasi tayong sinusuportahan. So, parang nawala na po yung atin pong atensyon sa kailangan pong paghandaan ng bansang Pilipinas. Na kailangan pong paghandaan ng normal o ordinaryong tao. Kasi nga mga ka-vibes, ito na. Dahil nga po ay may nakaamba tayo po na pinaghahandaan. Opo, na Super El Nino na dapat po nating paghandaan talaga at pagpukusan. O di kaya naman ay dapat po mas mangalampag pa po tayo para mas marami pa pong tao ang makaalam patungkol po sa epekto at kung paano po natin talaga paghahandaan at kakaharapin ang Super El Nino. Alam ko lahat kayo noong summer season, noong April, noong May, init na kayo sa ating panahon. Alam ko karamihan sa inyo, 'di ba? Kahit mahal ang kuryente, bukas tayo ng aircon sa sobrang init. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, hindi lamang sa ating mga sarili may epekto po itong tag-init. Ito pong dry season, mga ka-vibes, dahil syempre ang unang-unang-unang maaapektuhan ay ang atin pong agrikultura.

tag-init. Opo. Kaya mahalaga, no, pipilitin ni DJ Honey na almost every day, mangangalampag po tayo at mag-share po tayo ng awareness. No, kung may isang tao na hindi nakapakinig ngayong oras na ito, maybe tomorrow, madagdagan ng dalawa. Sa isang araw, madagdagan ng tatlo. Para at least, kahit papaano mga ka-vibes, no, ay tayo po ay maging aware sa atin pong paghahandaan na Super El Nino ngayong taon. Kasi baka kasi isipin nyo, ay, ang OA naman ni DJ Honey. Naku, feel na feel ko kasi lahat ng mga tao na init, na init, na init na. Diba? Halos nagre-reklamo na tayo na sobrang init na nga ng ating nararanasan po na panahon. Sasabayan pa po ng brownout ang sisi po sa atin pong electricity provider. Diba? Sila ang sinisisi natin. Pero yung reason kung bakit pa po mas nagba-brownout, opo, kung bakit madalas ang brownout, hindi natin yan nasisilip o nakikita. Kaya sa ating mga ka-vibes, sisikapin pong muli. Oo, tara, sisikapin. Ni DJ Honey po na mas maliwanagan po at magkameron po ng awareness patungkol po sa Super El Nino at hindi lamang sa Super El Nino, pati na rin po kung paano po natin pangangalagaan ang ating inang kalikasan. Muli, ang climate change, mga ka-vibes, irreversible na yan. Wala na tayong magagawa, hindi na natin siya mapipigilan. Ang tanging magagawa po natin ay ma-adopt kung ano ba ang posibleng mangyari, ang posible pong pagbabago sa ating klima, sa ating panahon. Kaya mga ka-vibes, no, ito si DJ Honey ang nagpapaalala sa inyo na pangalagaan po natin ang ating inang kalikasan. Diba? Kung ikaw ngayon, opo, ay kaninang umaga, ikaw ay nagwalis ng inyong bakura, ng inyong harapan. Kung ikaw ngayon ay nagsisilab, ito na yung sign mo, oo, napatayin yan. Ito na yung sign mo, nabuhusan na ng tubig yung sinisilaban mo, pinapausukan mo. Kasi malalaman mo at marirealize mo na masama po yan sa ating kalikasan. So ito na nga, sa ating mga listeners, masyado nang napahaba ang ating intro. Pero yun nga, no, ngayong taon po ay inaasahan po natin na maranasan po natin or mararanasan natin ang Super El Nino. So ito po ang isa sa mga pinakamalaki pong usapin. Dahil nga po, ayon po sa pag-asa, malaki po ang posibilidad na mas lumakas pa ang kasalukuyang El Nino at maging strong event po ito sa mga susunod po na buwan hanggang sa unang bahagi po ng taong 2027. Kapag may El Nino, mga ka-vibes, no, mas umiinit po ang temperatura ng dagat sa Pacific Ocean na nagdudulot ng mas kaunting ulan, matinding init ng panahon, kakulangan sa tubig at posibleng tagtuyot sa iba't ibang bahagi po ng bansa. May mga dam, mga ka-vibes, no, na talaga naman pong bumababa na ang level, no, dahil syempre ginagamit po ng mga tao, pero syempre yung pinagkukuhanan po noon, ang tubig ulan, kakaunti na po, bibihira na po ang ulan. Kaya alam nyo, somehow yung ulan po natin na naranasan kahapon, no, talagang ipinagpasalamat ko po yon, mga ka-vibes, no, kahit papaano ay finally ang syempre makakainom ng tubig. Makakainom ng tubig talaga ang ating kapunuan, ang ating mga halaman, and of course, no, madadagdagan ng kahit papaano ang ating mga dam ng supply po ng tubig. So sana mga ka-vibes, no, ngayong taon, isama nyo talaga sa panalangin, mga ka-vibes, na hindi man magkameron ng super duper ulan. Ayaw naman natin ng super duper ulan na halos bahain ang ating mga kababayan. Ang gusto natin, yung sapat lamang, mga ka-vibes. Yung magkakameron po tayo ng sapat na supply ng tubig ngayong taon at sa mga susunod pa na taon. Diba? Sana magkaulan, magkaulan dahil magkakameron po ng supply ang ating po mga dam, ang ating po mga irigasyon, ang ating mga kailangan po na nangangailangan po ng ulan, ng tubig, mga ka-vibes, no? So,
paano nga ba natin mga ka-vibes paghahandaan ito nga pong posible po na Super El Nino? Kasi matindi pong tagtuyot at matinding init ang ating mararanasan. So una, mag-ipon at magtipid ng tubig. Siguraduhin po na may nakaimbak na malinis na tubig para sa pag-inom at pang-araw-araw na gamit. Pangalawa po, iwasan ang pag-aaksaya ng kuryente dahil po tumataas ang konsumo sa init ng panahon. Ugaliin pong patayin ang hindi ginagamit po na appliances. At pangatlo, maghanda sa matinding init, magtanim kung may bakuran, magkaroon po ng emergency fund at supplies at makinig po sa mga anunsyo. Ka-vibes ha, ito talaga, hindi ko pinapalala ang sitwasyon, hindi ako dito nag-raise ng panic talaga, hindi ko ito sinishare para mag-panic po ang bawat tao, sinishare ko ito para mas maging aware po tayo at magkameron po tayo ng sapat na kaalaman patungkol sa posible pong mangyay, posibleng Super El Nino ngayong taon. So sa ating mga ka-vibes, chillax lang, magdasal po tayo. Sana ang atin pong government ay magkaroon po ng sapat na aksyon, hindi lamang pagpaplano, kundi po implementation kung paano po natin kakaharapin or paghahandaan ang Super El Nino. Dahil mga ka-vibes, ang Thailand po, meron na po silang sapat po na paghahanda sa Super El Nino. Sana ang Philippines din, no? Katukin natin, mga tukpo tayo ng bawat pinto ng mga opisina ng ahensya ng gobyerno na, uy, paghandaan din po natin ito pong Super El Nino. Wag masyado natin mag-focus sa politika, no? Lalong-lalo na po ay nalalapit na rin po ang barangay and SK election. Tapos, masyado na pong nangangampan niya ang iba pang mga tatakbang politiko sa mga susunod na taon at nakalimutan na natin kung paano natin iingatan ng ating inang kalikasan. Ikaw ba, sa tingin mo, ka-vibes, sa tingin mo, ikaw na nakikinig ngayon, paano mo paghahandaan itong posibleng maranasan po natin na Super El Nino? Ano ang iyong nararamdaman? Ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay naghahanda na, nag-research ka na kung paano mo ito kakaharapin, kung paano haharapin ito ng iyong family? Okay, pahingi naman ang inyong mga thoughts, reactions. Ipadala yan sa ating hotline number 0926-0798-708. At syempre ang ating official Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow. 11:23 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Naka-shoutout muna sa lahat ng mga nakikinig sa kanikanalang mga tahanan, sa palengke, sa terminal o nasa pampublikong sasakyan ka man. Isang magandang morning and happy Thursday po sa ating lahat. Sa aking pagbabalik, ito na, segment natin na Buzz Talk. Kung saan in-update ko kayo sa mga showbiz updates at sa mga famous. Hindi naman, sabihin na natin yung mga starting na content creators na pinag-uusapan sa ating social media. Mamaya yan sa aking pagbabalik. Pero for now, magbalik, tugtugan muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Rated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
6: Busy? Pasang request naman po.
7: Hello po. Pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
9: The best request!
4: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
10: GV 99.9.
11: Sino sa inyo ang natatameme kapag nakakausap na nila yung crush nila? Ay nako, para sa inyo itong tameme. May Jolina Magdangal. Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV 99.9.

naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Oras bang Pilipinas? 11:38 ng umaga. Nako, mamaling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey, pero magbalik tugtugan muna tayo. Siyempre, dito lang po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GV99.9,
6: your good vibes.
8: Masaya dito.

0: GV99.9.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. You're good.
2: Mga ka-barbs, 12 na po ng hapon. Ang oras po natin ngayon sa buong kabuluan ng Pilipinas. Hapon na mga ka-barbs. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, no, buhay pa, nagsasalita pa, humihinga pa ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Lumalaban pa. O, yun pala ang tama. Lumalaban pa sa hamon ng buhay. Sana kayo rin mga ka-vibes. Huwag niyong sukuan ang inyong buhay. Alam ko, karamihan po sa inyo ay may mga pinagdaraanan financially, emotionally, physically, no? Kaya laban lang. Oo, huwag kayong panghinaan ng loob sa bawat pagsubok na inyo pong kinakaharap ngayon. Okay? Hindi lang kayo ang may problema. Oo, hindi naman natin minamaliit ang iyong nararamdaman ngayon. Pero lagi mo tatandaan, no, na normal lang ang magka-problema, diba? At saka, syempre, hindi tayo magsistage dyan forever. Oo. Kumbaga, sa pelikula, ay parte lamang yan, opo, ng movie o ng pelikula at hindi pa iyan ang ending, ang happy ending. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, lagi nyo po yan tatandaan na itong pagsubok na ito, itong problema na binigay sa akin ng buhay, nako, ay hindi naman ako magsa-stay dito. Sige, batuhan nyo ako ng problema, kayang-kaya ko yan. Ganyan dapat po ang mindset ninyo. Well, batiin natin ang isang magandang afternoon si 5889. Listening na po siya, ha. Maraming salamat po. No, ito po ay si... Sino nga ito? Ano nga pangalan ni Sir? Hindi naman nagpakilala si Sir. Pero thank you so much po, no, sa iyong binigay na iyong mensahe. At syempre sa ating pong mga ka-vibes na nakikinig pa po simula kanina pang morning, no? Sinamahan nyo si DJ Honey hanggang sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat po. Pero today mga ka-vibes, alam nyo po ba na today, June 25 po ay National Seafarers Day. So, shout out no sa lahat ng ating mga mandaragat, sa ating mga seaman, sa ating mga seafarers, no. Talaga na mga kinikilala natin, no, ang ating mga seaman. Hindi si Ma'am Loloko ha, huwag ganun. Huwag ganun mga ka-vibes, no. Panindigan nyo sa lahat ng mga seaman dyan. Huwag nyong panindigan yung si Ma'am Loloko. Uy, huwag ganun ha. Pero mga ka-vibes, no, dahil nga po today ay Seafarers Day at mahalaga sa akin lahat ng mga seaman. O syempre, seaman yung tatay ko. Baka nakikinig siya sa mga oras na ito, no? Well, before natin kilalanin ang mga seafarers, alam nyo, hindi po biro ang kanilang trabaho na may kontrata for 8 months, 9 months, isang buong taon, no? Hinaharap nila ay malalakas na alon, matitinding bagyo, pangungulila sa kanilang family, yung pagkalayo sa kanilang family, di ba? Yung tipong sila po ay dumadaan din sa mga high risk areas, no? Posible po na sila po ay matamaan ng drone. Nandun na po ang kanilang mga risk na matamaan ng drone, lusubin po ng mga, hindi ko alam kung tama bang banggitin dito, pero marami po mga ka-vibes ang posible at mga takot na kinakaharap po ng ating mga seafarers. Pero sa lahat po, o kung may kakilala kayo, kung ang inyong tatay or inyong mga nanay po ay mandaragat, nagtatrabaho po sa dagat, sa barko mga ka-vibes, no, kilalanin natin sila. Magpasalamat po tayo sa kanila dahil sa kanilang sacrifice, opo, sa kanilang sakripisyo, paghihirap po sa barko mga ka-vibes, ay tayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral, umalwa ng ating buhay. Kaya maraming maraming salamat po, no, sa modern, opo, sa modern hero po natin ngayon, ang ating mga seafarers, no. Sila ang mga bayaning tahimik po na nagsasakripisyong malayo sa kanilang family para makatulong sa ekonomiya ng bansa. No, alam nyo, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga seafarers. At kukunin ko na rin itong oportunidad na ito na magpasalamat sa aking father na syempre isang seaman po, isang seafarer, no. Ako ay kaming magsister ay nakagraduate dahil sa aming itay. Opo, maraming maraming salamat po at nawa po na mas ikaw ay maging healthy at mas pumaldo pa. Mas pumaldo pa talaga, no. Pero syempre, no, maraming maraming salamat din sa lahat po ng mga seafarers na talaga namang sumusuporta sa kanilang pamilya, ma-i-provide lang ang pangangailangan ng bawat family. Talaga, yan talaga mga ka-vibes, no. Kaya ngayong araw, oh, ito na, dito na muna tayo sa ating ano, sa ating Buzz Talk. Wait lang, nalilate na tayo kasi naman ang daming chika ni DJ Honey. Well, ito talaga, sobrang helpful talaga sa akin ng coffee mga ka-vibes. Ewan ko, kanina ko pa sinasabi kung makaka-relate kayo, pero grabe talaga yung naging epekto ng caffeine sa aking sarili, sa aking mood. Talaga namang nag-spike ang mga thoughts and idea na talaga namang halu-halo na sila. Halu-halo na sila sa aking isa. Pero binabati natin ang isang magandang hapon lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning sa atin na sinamahan po talaga tayo hanggang sa dulo mga ka-vibes. Pero ito na nga. Ito na nga ang ating Buzz Talk. Get out. Sino ba ang nag-get out? Dahil nga mga ka-vibes hanggang ngayon ay hindi pa rin mapigilan ng tagumpay ng mga dating paboritong dance idols ng bayan. 6 na beses nang naitanghal ang concert series ng Sex Bomb Girls at umabot pa ito sa iba't ibang bansa gaya ng Dubai, Abu Dhabi, Australia at Amerika. Ayon po kay Rochelle Pangilinan, sobra ang kanilang pasasalamat dahil kahit ilang dekada na po ang lumipas, kabisado pa rin na mga Pilipino sa ibang bansa ang kanilang mga kanta. Nakaka-overwhelm daw po marinig na sabay-sabay silang kinakantahan ng audience sa bawat concert. Pero aminado rin po si Rachel, si Rochelle, na hindi na biro ang pagsayaw ngayon. Kung dati raw ay kayang-kaya nila ang mahabang sayawan, ngayon ay mabilis nang mapagod ang kanilang katawan at kailangan ng doblehin ang ensayo. Gayunpaman, may nakahanda pa silang pelikula, documentary at mga bagong awitin para sa mga kanilang tagahanga. Samantala, hindi rin matatawaran ang passion sa musika nang tinaguri ang King of Romantic Songs na si Jose Marichan. Sa edad na 81, wala pa rin daw sa isip niya ang pagre-retiro. Habang kaya pa niyang umawit at may mga taong nais makarinig ng kanya mga kanta ng live, tuloy lang ang kanyang pagpa-perform. Ikwinento rin po ni Jose Marichan ang isa sa kanyang pinakahindi malilimutang karanasan noong dekada 70 nang katawanin niya ang Pilipinas sa isang international music competition sa Japan gamit ang kanyang awiting Can We Just Stop and Talk for a While? At hindi nakalakihan. Oo, at hindi tama. At hindi nakalakihan ang royalties mula sa kanyang mga awiting dahil bihira na ang city at records sa kasalukuyan. Mas mahalaga pa rin daw sa kanya ang maipagpatuloy ang pagbibigay para sa kanya mga tagapakinig. Sa kabilang banda naman mga ka-vibes, nalungkot naman ang maraming netizens matapos kumpirmahin ang content creators na sina Gavin Kapimpin o Sir Gavin at Alma Asagra ang kanilang paghihiwalay matapos ang 7 taong pagsasama. Sa kanilang mga pahayag, nilinaw po nilang walang third party na sangkot na naging hiwalayan. Ayun po, kay Ma'am Alma, matagal na silang sinubukang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit dumating umano sa puntong nawala na ang mutual feelings na mahalaga sa isang relasyon. Binigyang linaw din niya ang mga kumakalat na larawan ni Gavin kasama ang ibang babae at sinabing matagal na niyang alam ang tungkol dito at walang kinalaman ito sa kanilang paghihiwalay. Mga ka-vibes, mula po sa matagumpay na pagbabalik ng Sex Bomb Girl sa walang kupas na musika ni Jose Marichan hanggang sa pagtatapos ng isang relasyon na minahal ng maraming followers, patunay po ito na ang buhay ay puno ng pagbabago. May mga alaalang bumabalik, may mga pangarap na nagpapatuloy at may mga kabanatang kailangang tapusin upang makapagsimula ng bago. Mga ka-vibes, ito po si DJ Honey sa ating segment na Buzz Talk. Dito lamang sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9.
9: Magbukas

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Nagihilang.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang po bago sumapit po ang alauna ng hapon. Maraming salamat no sa pagsama sa akin hanggang sa mga oras na ito no. Sa lahat po ng mga nakasama natin mula sa ating mga usapin patungo sa realization ni DJ Honey sa life, tungkol sa environment, kung paano natin mapapangalagaan ang ating kalikasan sa ating showbiz. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Okay? Tomorrow ulit. Pero sa mga kaka-tune din lang po, today is Thursday, June 25, 2026. Tomorrow is Friday. Excited na ang lahat. Tayo ay finally, opo, last day na ng work tomorrow. Makakapagpahinga na, finally. Pero syempre, araw pa lang ng Thursday, no? Kakalahati pa lang ng araw ngayong Huwebes. So, labanan natin lahat ng mga problema natin sa buhay. Oo, wag natin sukuan yan, mga ka-vibes. Okay? So, sa ating mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Lagi pong tandaan ha, always do good and the rest will follow. Stay kind and stay cool. Tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9, your good vibes. And for my bye-bye song, here's If You Leave Me Now. Bye-bye and enjoy the rest of the day mga ka-vibes.

0: GV 99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Yes! Akala nyo si DJ Rico? Akala nyo si Papa P? Well, what's up mga ka-vibes? Hindi ako sila. Nakakasama na papakinggan nyo ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang The Best Request kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Sa ngalan po ni DJ Rico, the original DJ, at sa ngalan po ni Papa P, yung takeover, ako po ang isa pang takeover, Kiko Barako. At kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. Ako, samahan nyo ako sa maghapon mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, ito mga ka-vibes, no? Dahil the best request naman ito, lahat ng mga song request nyo, eh, pwede nyo ipadala yan. Kahit nga shoutouts, pwede naman kayong magpadala kay Kiko Barako. Ang aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Or pwede rin kayong mag-request sa aming live chat sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa Facebook page namin na gv99.9fm. Naka-pin post yun. I-click nyo lang at dediretso na kayo sa aming online live streaming kung saan may live chat doon na pwede kayong mag-chat habang nagsasalita sa ere si Kiko Barako. Pero eto na nga mga ka-vibes, bago tayo pumunta sa mga tugtugan, alam nyo ba ngayong hapon, marami kayong dapat abangan sa oras na Kiko Barako sa The Best Request. Oy, alam nyo kung anong dapat nyong abangan. Well, meron tayong special na bisita maya-maya. Poging bisita, inaabangan ng lahat, pati ni DJ Robby. Diba? Lahat nako, I'm pretty sure lahat talaga aabangan nyo kung sino to. Hindi ko muna sasabihin kung sino. Basta may kinalaman siya sa nakaraang event dito sa Lipa. Ayan, may clue na ako ha. Pero abangan natin niya. Makakausap, makakakwentuhan, makakakulitan natin na maya-maya lamang. Pero sa ngayon, pag-usapan natin mga ka-vibes. Itanong ako sa inyo, ito yung pag-uusapan natin sa maghapon, no? Para sa inyo, madali bang humingi ng sorry? Kailan ba yung huling sinabi mo, huling nagsabi ka ng salitang sorry? Kasi ako, kahapon at kanina lang. Diba? Yung tipong galing talaga sa puso. Diba? Yung hindi yung napipilitan lang para matapos na yung away. Hindi ganun, no? Yung sincere apology na tinatawag. Diba? Bakit nga ba may mga tao, no? Na hirap humingi ng sorry o ng tawad kahit alam nilang sila na ang mga nagkamali. Diba? Yan yung pinaka mahirap talagang sagutin, no? Bakit ang hirap sa atin na mag-sorry? Kahit simple lang naman yung word na yon, diba? Limang letter lang naman yon, S-O-R-R-Y. O, diba? Pero ang hirap-hirap niyang banggitin. Nako, pwede nyo rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Again, ulitin ko, 0926-079-8708. Again, meron din kaming online live streaming na pwede kayong makinig at mag-live chat. Siyempre, pumunta kayo sa gv999.live. Anyway, sa ngayon, tugtugan muna tayo ulit mga ka-vibes. Dahil naman ito ay the best request. Naka-request nyo na ang lahat ng mga song request nyo. Tatanggapin ko pa yan kahit na ano, kahit na hindi clean version ng ere. Joke lang. Joke lang, syempre kailangan clean version tayo. Anyway, tuloy-tuloy natin. Nakakasama, napapakinggan mo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang The Best Request. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes. At para sa aking next song, total, napag-uusapan naman natin yung paghingi ng tawad. This is Sorry by Justin Bieber.

0: Kiko Barago na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
1: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bossing, bossing!
6: Oo! Oh.
5: Paeg ka, uulan ng bigas?
6: Abay, oo! Para din ako bibili!
5: Pero, nakasako!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
11: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
11: Request ka na!

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Rentahin na kami!
10: GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gv99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: It is now 1:40 in the afternoon.
6: That time check is brought to you by
7: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: New Alaksan Extra.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Yes naman. Nag-sorry ka na ba? Ay, nako, ikaw pa rin ay nakikinig sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Dito po yan sa programang The Best Request. Ang ngalan po ni DJ Rico. Ako po muna ang bibida sa mga kanta nyo. Kaya naman sa lahat mga kabayos natin na merong song request dyan. Sa mga may gustong i-shout out, sa mga gustong mapansin, marinig sa radyo, pwedeng-pwede nyo naman gawin yan. I-text nyo lang ang aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Pero samantala, mga ka-vibes, no, habang iniintay natin yung ating special na bisita at habang tayo ang uupo muna ngayong araw sa programang The Best Request ni DJ Rico, eto na nga, pag-usapan natin yung tungkol sa paghingi ng sorry. Diba? May tanong ako kanina, sabi ko nga, madali ba ang humingi ng sorry? Or bakit nga ba may mga taong hirap humingi ng tawad kahit alam naman nila nga sila nagkamali? Alam nyo kasi mga kabayos, para kasi sa iba, no, parang ang pag-amin ng pagkatalo, parang yung pag-sorry ay pag-amin ng pagkatalo eh. Diba? Parang, alam mo yun, para sa kanila, may takot sila na baka mawalan sila ng pride o ng respeto. Tinamaan yung ego, yung bagayang gano'n, diba? Pero alam nyo, para sa akin mga kabayos, ang paghingi ng sorry, hindi po yan sign of weakness. Actually, it's a sign of strength. Diba? Kasi, pag humihingi ka ng sorry, you acknowledge that you're just a human being, no, na nagkakamali, na hindi ka perfect. And that attitude, that is actually a sign of strength. Kasi alam mo, marunong ka tumanggap ng kahinaan mo. Ang tunay na marunong tumanggap ng kahinaan, yun ang taong malalakas ang loob. Diba? Yun ang mga taong maganda yung mental health nila, 'di ba? Napaka-healthy ng kanilang pag-iisip. Unlike yung mga taong hirap na hirap mag-sorry dahil ayaw magbaba ng pride, 'di ba? Tinatamaan yung ego. Ay hindi po maganda or hindi healthy yung inyong mental health. Kasi ano 'yun eh, ang daming yung iniisip, 'di ba? Ang daming pumapasok sa isip niyo na what if, 'di ba? Minsan alam mo kasing ano eh, minsan alam mong mali ka, pero naghahanap ka pa ng dahilan. 'Di ba? Ganyan yung iba, para hindi magmukhang ikaw ang may kasalanan. Which is, again, yung ganyang attitude po, mga kabayos, ay hindi po maganda. Diba? Huwag ka nang, pag nagkamali ka, tanggapin mo na nagkamali ka, hindi yung maghahanap ka pa ng fault ng iba na sabihin, kasi diba yung iba, sige na, sorry na, pero kasi alam mo, diba, ang pangit po kapakinggan kapag ganun lagi yung banat eh, diba, na parang, sorry ah. Sorry. Pero alam mo kasi, 'di ba? Hindi siya maganda. Parang sincere ka ba talaga nagsasorry kapag ka ganun, 'di ba? Parang hindi naman. Hindi mo naman actually yung mga ganyan na mindset, no. Kahit kapag ganyan yung mindset mo, tandaan mo, hindi mo mababago yung mga nangyari, 'di ba? Pero kapag nag-sorry ka, maaaring doon magsimula yung healing, 'di ba? Yung acceptance, and which is much better than keeping the pain in you, o 'di ba? Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang kanta na kinakanta nyo kapag humihingi kayo ng tawad? Pwedeng sa jowa ninyo, pwedeng sa parents ninyo, pwede na mga tos sa kaibigan nyo na nagawa nyo ng pagkakamali. Diba? Naku, pwede nyo i-request yan na kay Kiko Barako. At pwede rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Uulitin ko, no? 0926-079-8708. Pwede rin kayo makisali sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede kayo pumunta sa Facebook page namin at nakikita nyo sa pinned post, oh, yung link ng aming online streaming. Mapapakinggan mo na ako, pwede ka pang mag-live chat doon. So, updated ka sa mga usapan. Anyway, nakamakabibs, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Siyempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. Sa ngalan po ni DJ Rico, ito po ang programang The Best Request. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Ipapagami!
6: DJ Yam lang sa kalam!
7: DJ Yam lang sa kalam!
8: DJ Yam lang sa kalam!
9: DJ Yam lang sa kalam!
10: Makijam with DJ Yam!
6: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes at inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request. At sa ngalan po ni DJ Rico, ako po muna ang magbibida ng kanta ninyo. Anyway, naku, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Sa totoo lang mga ka-vibes, kung bakit ako ang napapakinggan nyo at hindi si Papa P, no? Kasi po, inagaw ko yung trono sa kanya kasi gusto kong bumitis yung oras. Sabi ko, wala akong magawa. Gusto ko, hindi ko namamalayan, alas 5 na. Pero hindi, syempre may makakasama rin kasi tayong special na guest mamaya. Ano ko ang tabayanan nyo? Ang aming poging-pogi na bisita dito mismo live sa studio, sa stasyon namin. Kaya manood din kayo ng aming FB live. Aabangan yan ng lahat ng Lipenyo. Ang hindi manood ng FB live, mamalasin for 5 years. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa sorry mga ka-vibes, no? Alam nyo, ang meron na yan eh, ang pagsasabi ng sorry, meron yang ano, may power yan, no? Meron na tayong tatawag na the power of sincere apology, 'di ba? Hindi nito mababago yung nangyari, 'di ba? Kung nag-sorry ka, hindi naman yung mababago yung nangyari na. Pero maaaring ang simulan doon yung paghilom natin, yung pag-heal, 'di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. At ang simpleng sorry kasi, gusto na ko lang ibigyan ng linaw 'yun, no. Ang simpleng pagsabi ng sorry, it's my fault. It's my fault, no? Or sorry, nasaktan kita, na-offend kita. Minsan mas mahalaga 'yon kaysa sa mahabang explanation. 'Di ba? Sometimes hindi mo kailangan mag-explain eh. Ang kailangan mo lang ay magsabi ng I am sorry. 'Di ba? Kasi nga alam niyo, may power of ano eh, may power yung saltang sorry na parang uy, nag-sorry siya at sincere. Doon sa taong nasaktan mo, 'di ba? Na parang for him or for her, 'di ba? Parang pag nag-sorry ka sa kanya ay parang lumalabas yun. Ah, okay. He admitted na nagkamali siya, nakasakit siya. He knows that he is wrong. 'Di ba? May ganung pagkakamali or may ganung power yung sorry, no? Nakakagaan niya ng konsensya at nakakagaan ng feeling mga ka-vibes kapag tayo ay marunong mag-sorry. Pag marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin. At the same time, nakakagaan din po 'yun ng loob dun sa taong nasaktan natin. Kasi syempre, 'di ba? Kapag lagi tayong nagkamali tayo, tapos lagi tayong nagpapaliwanag, nagpapaliwanag, imbis na, alam niyo, makalimutan ng taong nasaktan natin kung ano yung nangyari, mas lalo lang lumalala, mas lalo lang, mas lalo lang lumalaki yung issue. Tapos, syempre, hindi may iwasan, may mga taong mapagsasabihan, di ba? So, may magsusulsul pa na ganyan. So, may dagdag bawas yung mga story. Kaya ang issue, palaki ng palaki. Imbis na matatabunan na, lalo lang nakakalungkat, lalo lang lumalaki, di ba? Anyway, ito, basahin natin yung ilan sa mga nag-text sa atin at nagsosong request. Sabi ni 2254, DJ Kiko, magandang hapon. Pa-request po ng kantang Marry Me by Jason Derulo. Dahil nagse-celebrate po kami ngayon ng mahal kong asawa ng aming wedding anniversary. Hey, 2254! Baka naman, PM mo lang kami. Baka may handa kayo, tumatanggap kami kahit pangatlong init na. Kaya ano ha, happy wedding anniversary sa inyo na nga asawa mo, 2254. Ilang taon na kayo? Sana sinabi mo. Diba? Malay mo naman, kayo ay 5 years na, no? Hindi madali ang 5 years na wedding or yung pagsasama, no? I'm pretty sure marami na kayo nga napagdaanan. Ito sabi ni 4758, DJ Kiko, one last time po ni Ariana Grande dahil gusto ko pong mag-sorry sa ex-girlfriend ko for the last time. Uy! Bakit? Anong nangyari? Sige, ipa-play natin yan na maya-maya, 2254 at 4758. Ito sabi pa ni 2658. Uy, dami nagpapa-request. Sabi niya, DJ Kiko, pa-request naman ng kantang I'm Yours para sa girlfriend ko na nagtatampo ngayon. Shoutout sa'yo, Ira. Kahit nagtatampo ka, gusto kong sabihin sa'yo na I'm only yours. Yee! Nako, si 4758 kanina nag-aalay ng kanta para sa ex-girlfriend. Ikaw naman nag-aalay sa nagtatampong girlfriend. O sana hindi mauwi sa ano sa sitwasyon ni 4758. At sabi naman ni 3381, song request naman dyan, DJ Kiko, ng kantang You're Still the One. Dahil yan ang song na paulit-ulit ng sinasabi at kinakanta ng isip ko ngayon. Hey, wala ka ba talaga? Siyan ba ang talagang nasa isip mo? O may pinagdaano ka? May pinag-aalayan ka niya? Anyway, nako, sa lahat mga ka-vibes natin na gusto makipagkwentuhan kay Kiko Barako, gusto magpa-song request, magpa-shoutout, bukas na bukas ang aming hotline. Pwede mong i-text, pwede mo rin tawagan 0926-079-8708 o kaya naman ang aming online live streaming na gv999.live. Ang link po niyan ay pwede niyong makita sa aming Facebook page na gv99.9 FM. At isang click nyo lang, maririnig nyo na si Kiko Barako san man kayo naroroon, basta may internet. At ang maganda ron, pwede kayong mag-live chat at babasahin ko yan sa aking mga oras ng pagsasalita. Anyway, nako, sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. I-play na natin itong mga song request ng ating mga texter. Kaya naman, napakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
5: Ipapagami!
6: Baka DJ Robby yan.
7: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
6: Robby! Robby! Robby!
8: DJ Robby!
9: Mga kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
10: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan kabibes?
8: Samahan niyo na ako mga kabibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-OA na. Mga kabibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robby.

0: Chevy 99.9. It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Sa bukid, dapat laging palaban.
11: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
14: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
15: O kahit Metro Manila.
16: Nasa bahay.
17: Nasa trabaho.
14: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
16: Dahil ang GV99.9
14: ay nasa online na.
16: At syempre, mas pinasaya pa.
14: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
18: para sa good vibes na walang humpay.
19: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
18: dito sa GV99.9. Your good vibes.
19: Masaya dito.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Nakaradyo ka pa ba?
10: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
11: Uy, baka Kiko yan.
9: Baka Kiko Barako yan.
12: Kiko, Kiko.
13: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
4: Baka Kiko Barako yan.
7: Kiko, Kiko,
8: Kiko. Kiko Barako.
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 3:30 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by
2: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban.
5: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdama ang pag-aalaga sa bawat individual? Nako, huwag ka nang mag-alala dahil handa nang ibigay yan ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. O mga ka-vibes, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, puntahan mo na ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Kiko Barako, napapakinggan mo pa rin sa GV 99.9, your good vibes.
9: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Oh, baka OA na. Mga ka-vibes, ako

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Hoy, mga ka-vibes, ang tagal kong nawala, no? O, huwag kayong mag-alala. Pinaghandaan ko kasi yung, sabi ko nga sa inyo, meron akong special guest, diba, ngayong araw o ngayong hapon. Pinaghandaan ko kasi nakakahiya naman kung hindi ko paghahandaan. Nung nakita ko nga siya actually, sabi ko, tao pa ba ako? Anyway, nako, eto na akong excited kayo, curious kayo mga ka-vibes, no? Kung sino ba itong kanina pa pinopromote ni Kiko Barako na kasama niya? Well, I'm pretty sure lahat kayo kilala naman talaga siya.

0: Quetzal sa Lipa at sa probinsya ng Batangas. O mula po siya sa matinding training siguro, pressure, 'di ba? Sa kaba ng entablado. Ngayon na hawak na niya ang corona, mga ka-vibes. Pero ang tanong, ano nga ba ang kwento niya sa likod ng tagumpay? O, di ba? Nako, mga ka-vibes, samahan niyo kami ngayong hapon dahil mas makikilala pa natin ang bagong hari ng Entablado. Isa siyang wellness advocate, dedicated na bodybuilder at ang proud Mr. Lipa Tourism 2026, Johan Miguel Pinyon. Magandang hapon sa iyo, Johan.
1: Magandang hapon.
0: Iyon. Kamusta ka naman ngayon, Johan? Bigyan mo naman ako ng kahit papaano. Nararamdaman mo na ikaw ngayon ang tinaguriang Mr. Lipa Tourism 2026.
1: So, nararamdaman ko ngayon. Despite lahat ng kaba, ng pressure, nawala lahat yun nung nandito na ako ngayon.
0: Nawala. So ngayon medyo kahit papaano, lumuwag na ang mga na paghinga sa iyong pakiramdam ngayon. Ngayon na, nakapagpahinga ka na ba o may hangover pa konti?
1: Actually, hindi pa rin ako makapaniwala.
0: Hindi ka pa rin makapaniwala na ikaw ang nakoronahan na Mr. Lipa Tourism. Ngayon, para sa mga listeners natin na Johan, no, gusto ko makilala kanila mismo. No? Sino ba si Johan sa likod ng corona? Pakilala mo naman sa amin yung sarili mo. Kasi kung ako interesado akong makilala si Johan, dapat nga hindi na binigay sa akin yung profile nito. Pero sige, dahil nabasa ko naman yung profile niya, pakilala ka naman. Sino ba si Johan sa bukod sa pagiging Mr. Lipa Tourism?
1: Ako nga pala si Johan, 23 years old. Barangay Sampaguita Homes. 20 years na akong nakatira sa Sampaguita. More likely, focus ako sa mga nutrients and diet.
0: Wow!
1: Prolonging my life. Kasi at the age of 23 ngayon, ang goal ko is to sustain my strength as I age. Like 20 years later or 30 years later, mamaintain pa rin yung strength ko para sa family and friends na nagre-rely sa akin para mabigyan ko sila ng advice and mga lessons na sa experience.
0: Correct. No, sabi nga nila, 'di ba? Health is wealth. 'Di ba? Yan ang tunay na kayamanan at para kay Johan, 'yun talaga ang magbibigay ng daan, no, para lang hindi lang para sa sarili niya, para sa pamilya niya, no, para makatulong siya, no, kung kailangan ng advice when it comes to health. Ngayon, Johan, maraming tao ang nakikita ka na ngayon as Mr. Lipa Tourism 2026. Pero hindi nila nakikita yung pinagdaanan mo bago mo makuha yon, 'di ba? Yung journey mo. Paano ba nagsimula ang journey mo sa pageant?
1: Nagsimula yung journey ko sa pageant. Actually, ito yung very first time ko eh. Na parang sabi ko sa sarili ko, susubukan ko, itatry ko. I'm gonna try to step out of my comfort zone.
0: Yun.
1: Tapos, who would have known na I would earn this title? Like,
0: For the very first time, corona agad, di ba? Mapapaano ka talaga eh.
2: Uy, sana all talaga.
0: Di ba? Kasi alam nyo, sa mga kabayos natin, no, bibihira yung ganyan eh. Now, na for the first time, agad-agad, nakokoronahan bilang, alam mo yung Mr. Lipa Tourism, or iba nga, Miss Universe, di ba? Hindi agad-agad nakukuha yung ganong achievement. Ngayon, may pagkakataon ba, Johan, na at some point, nahirapan ka at tapos naisip mo, parang ayoko na itong ituloy, suko ko na kaya itong pag-pageant.
1: Actually, maraming beses. Yung actually nga nung first screening, nung nag-screening pa lang ako, parang hindi ako sure, undecided ako kung gusto ko ba talaga. Kasi merong time na parang sa screening, mag-detect daw sila if pasado or
0: okay.
1: Hindi. Tapos, you know, sana hindi kasi parang hindi ako sure kung kaya ko ba to or ano. But despite lahat ng yun, yung pressure, yun yung pressure na binigyan ako ng strength para maging better version of myself ngayon, na na-realize ko na mas maging mas better.
0: Mas maging better. Alam nyo, ano, gusto ko yung sinabi ni ano ni Johanna na going outside the box. Diba? Talagang lumabas siya, nag-risk siya na ilabas no yung sarili niya sa comfort zone niya. And tingnan niyo naman paglabas niya sa comfort zone niya, 'di ba? Na-achieve niya yung isang napakalaking achievement. Ngayon, ano yung pinaka-challenging na part nung sumali ka na sa pageant? No, kumbaga yung kasi sabi mo kanina, maraming beses ka na at least hindi ka sure. Ano yung nung nandoon ka na, nagte-training ka, siguro nagpa-practice ka na sa pageant itself. Ano yung pinaka-most challenging part para sa'yo?
1: Ang challenging part para sa akin yung sa pasarela, tsaka sa Q&A. Kasi we know at some point na most people are trained na hindi nila agad makukuha yung gantong postura, yung magandang lakad, yung ganto-ganyan. It takes a lot of practices. But for me, as a very first time, yun ang pinaka-challenge sa akin kasi it's gonna be really hard to get the idea or the posture, especially if you're new to it, the very beginning.
0: Kasi first-timer.
1: For the first-timer. Kasi yung mga candidates, talagang sanay sila dyan eh. Parang yun talaga, ginagawa na talaga nila eh.
0: Yun, yung ginagawa nila for a living na eh.
1: For a living, diba? Yeah.
0: Well, kumbaga, syempre, may mga kasabayan karon ron. Nandun yung pressure na, uy, teka, kasabayan ko to. Hindi siya first-timer, matagal na siyang sumasali. No, at dagdag pressure doon, yung hindi na lang yun yung unang beses na, or marami na siyang napanalunan na mga pageant, diba? Kaya medyo pressure.
1: Sure, yeah.
0: Ngayon, so, sa mga challenges mo, sino yung naging inspiration mo, no, or inspiration mo para ituloy itong laban na to, na-push na to, di ba? Kahit mahirap, kahit first-timer ako, kahit hindi ako sure, sige, lalaban ko to.
1: Actually, marami akong naging inspiration, pero ang pinaka naging inspiration ko dito, if I were to be honest, is myself. Kasi parang na-feel ko na despite na gusto kong mag-back out, hinarap ko pa rin yung challenge. And never akong nag-look back and I just keep on moving forward. Because since I'm already here, parang yun yung nasabi ko sa sarili.
0: Kumbaga, ano, no? Wala na, dito na ako eh. Panindigan na natin to. Diba? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to. No? Ano man yung maging result, diba? Okay lang sa'yo, diba? Na manalo, thank you, diba? Thank matalo or hindi ko makuha, okay lang. Diba? At least I tried, no? At least na-experience mo. Ngayon, balikan natin yung coronation night. Ito yung awarding na, no? Or yung announcement. Noong papalapit na yung announcement, ano yung tumatakbo sa isip mo?
1: Noong napapalapit na yung announcement, talagang sobrang kabado sa brain pressure na parang gusto ko ako na to.
0: Nandun na yung eagerness mo na pasungkit to, no? Kasi, syempre, napapasok ka sa mga top candidates, di ba? So, kapag ganun, uy, nakakalusot ako, di ba? Parang ganun yung experience, ha? So, nandun na yung eagerness mo. At meron ka bang at some point na feel mo na akin na to?
1: Actually, inalis ko talaga yung negative thoughts eh. Puro positive thoughts na ako na to, kaya ko to.
0: Manifest, no? Manifest mo na talaga na wala, i-claim ko na to, akin na to, no? Without being, well, hindi naman sa pagiging, syempre, hindi sa pagiging mayabang yun, no? Pero just to, at least kahit papaano, maging confident. Nandun yung confidence, no? To bring the confidence. Ngayon, nang marinig mo yung pangalan mo bilang winner, bilang Mr. Lipa Tourism 2026, ano yung pumasok sa'yo na sa isip mo? Ano yung naramdaman mo?
1: Ang naramdaman ko actually, ipapasalamat ako kay God. Dahil bago pa lang ako sumampa ng stage, sinasabi ko sa kanya na if para sa akin talaga.
0: Correct, ano? Talagang yun din yung naging, kumbaga yun yung naging sandalan mo, no? Yun na si God, no? Pasalamat ka. Which is very nice, no? Kasi talagang most of the time, pag may mga achievement, yan yung nakakalimutan ng iba. No? Yung maging grateful, no? Pasalamatan na kung sino ba yung talagang kasama mo behind your journey. Ngayon, sino ang ano, sino ang unang na... Nung naiyak ka ba? Nung in-announce na ikaw ang Mr. Nipa?
1: Actually, yes. Naiyak ako. Parang sobrang thankful ko na... parang thank you, Lord. Parang di ko in-expect, di ko in-imagine. Tapos all my supporters, lahat ng sumusupport sa akin, na-feel ko na parang... Blessed talaga yung day na yun.
0: Okay. Ngayon na ikaw na ang title holder na Mr. Lipa to receive 2026. Sigurado ko may mga responsibilities na kasama yan. No? Ano ang pinakamahalagang kumbaga, tungkulin mo, responsibility mong gagampanan bilang bagong Mr. Lipa to receive?
1: Ang pinakamahalaga na aking gagampanan, siguro yung pagpo-provide sa tao at saka yung pag especially sa mga tourist, papakita natin ng magandang destination. Bukod sa magandang destination, yung kabutihan ng mga Lipeño.
0: Yun. Pero would you also try to incorporate your advocacy dito sa pagiging Mr. Lipa Tourism mo?
1: My advocacy is about health and wellness. Because I like prioritizing health and for tourism as well, because I would like to influence the youth to I would like to inspire them about taking care of their health and maintaining a strong and good memories, especially pag sa sports about basketball, etc. If you're in your prime, like 20 years old or around 25, that's your prime and that's your greatest
0: correct
1: ever. But once you reach 30 and 40, you'll never be at your prime again.
0: Yes.
1: That's fine.
0: Oy, pero ano ha, gusto ko yung sinabi niya, no? Hindi mo na maibabalik yung prime mo. Parang natakot ako rin yung tetrentahin. Mga ngayon 30 years old na ako, parang natakot ako sa part na yun. Patapos na ba yung prime ko? Pero sige, eto, isang question, kunwari, nandit nasa pageant ka, no? Paano mo gustong maalala ka ng tao pagkatapos ng pagiging Mr. Lipa Tourism 2026?
1: Actually, I would like them to remember me as who I am from the very beginning. Kasi that's where we all started, and I believe that people after winning tends to forget who they are from the very beginning. But so for me, from the very start, I want to maintain the same while growing, like the same attitude, like staying who you are, true to yourself.
0: Galing. What a wonderful answer, mga kapatid. Pero totoo yun, no? Ang ganda ng sinabi ni Johan, no? Na gusto niyang maalala siya kung sino siya. No, kung sino ba talaga si Johan, not just Mr. Lipa Tourism 2026, but Johan himself, kasi yun nga yung madalas nakakalimutan nating lahat, no, kapag meron na tayong malaking achievement sa buhay, sometimes we tend to forget who we are, who we really are, no. O sige, eto, para magkaroon tayo ng mas magandang experience dito sa GB99.9, mag fast talk tayo. Meron akong ilang mga hinandang tawag doon, item dito na pagpipilian mo. Fast talk, no need to explain. Just choose. Are you ready?
1: I'm ready.
0: Okay, sige. Coffee or milk?
1: Coffee.
0: Coffee. Okay. Beach or mountain?
1: Mountain.
0: Morning person or night owl?
1: Morning person.
0: Gym or sleep?
1: Gym.
0: Sing or dance?
1: Sing.
0: Pageant stage or television?
1: Pageant stage.
0: Describe yourself in one word.
1: Strong.
0: Strong. Okay.
1: In one word.
0: Eto,
1: strong.
0: Describe Lipa City in one
1: in
0: word.
1: In one word. Peace.
0: Peace. Nako, ang gaganda ng sagot niya. Sana all magaling sumagot. Pero pag ako tinanong niya, may halong kaba pa. Anyway, nako, maraming salamat. Johan,
1: thank you so much
0: for your time and for visiting us here sa GB99.9. And hopefully, hindi ito yung last.
1: Yeah.
0: No? I-interviewin ka pa namin kapag nasubaybayan na namin ang yung journey bilang Mr. Lipa Tourism 2026. And of course, nakalimutan ko, congratulations sa pagiging Mr. Lipa Tourism 2026. Sa susunod naman, malay nyo, di ba? Yung Miss Lipa naman ang interview natin. Pero again, no, sa lahat ng mga kabayis natin na tumutok, ito, isa po ako sa mga napakaswerte na ma-interview si Mr. Lipa Tourism 2026, Johan Pinyon. Anyway, meron ka bang last message sa mga supporters mo, sa mga plans mo? Yan, pwede mo nga sabihin.
1: I'm really thankful for them for trusting me and for being there always. Tsaka, hindi nila inisip yung times na nagsistruggle ako. Ang inisip nila, kayang-kaya ko yan.
0: Yun.
1: Maraming salamat.
0: Ayan, sa lahat na sumuporta. Nagpapasalamat po si Johan. Anyway, nako mga ka-vibes, eto na, no? Nakasama nga natin si Johan. Maraming, again, once again, maraming salamat, Johan.
1: Maraming salamat din po sa inyo.
0: Ayan. Anyway, tuloy-tuloy muna natin, mga ka-vibes, no? Pipitinin ko na ang ating programang Be the Guest. Napapakinggan, nakasama niyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, kasama ngayon si
1: Johan Pinyon.
0: Yan, ang ating Mr. Lipa Tourism 2026. Kaya naman, ako para sa ating next song, mga ka-vibes, dahil nga maswerte ako at maswerte siya na for the first time nasungkit ang corona, here is Lucky by Jason Mraz.

0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
1: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: That song is brought to you by
1: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
0: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
5: Travel Worthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Wala lang, gusto ko lang na-enjoy ka FX. Hello, anyway, ikaw ay nakatutok pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa sa ngalan ni DJ Rico. Ito po ang The Best Request kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida namin. O, ibibida ko? Bakit namin? Anyway, at kanina nga ng mga ka-vibes, nakasama natin ang bagong corona na Mr. Lipa Tourism 2026 na si Johan Piñon. At ngayon, kasama ko ang isa pang model. Oh. Isa pang mamodel din to eh.
8: Wow, okay.
7: Model ng...
8: model ng ano?
7: Model ng...
8: Red Horse.
7: Red Horse. Red Horse na inaluan ng juice.
8: Uy, masarap talaga yun.
7: Gusto-gusto niya po yun. Anyway, magandang hapon sa'yo, DJ Robby. Nakapagwagwag ka na ba?
8: Magandang hapon each and every one of us, mga ka-vibes. How was your Thursday so far? Ikaw, kumusta Thursday mo, Kiko?
7: Actually, ano, inaantok talaga. Alam mo yung utak ko, naka-weekend.
8: Di ba parang weekend, ay weekdays pa lang, gusto mo na mag-weekends?
7: Oo, Monday pa lang gusto mo na mag-Friday.
8: Pero medyo abusado ka naman sa part na yon. Hindi naman ganun kalala.
7: Pero alam niyo yun kasi kanina, di ba na-interview ko nga si Johan, yung ating Mr. Lipa Tourism. Alam niyo, hindi ko alam paano ko nairaos yung interview.
8: Bakit?
7: Wala kasi, alam mo yung sutang ka, yung isip mo na sa Friday. Tapos bahite ka pa.
8: Actually, hindi ko rin talaga yung ginagawa ko. So, nagpipicture lang ako ng video. Hindi ko naman kayo pinapakinggan.
7: O, diba? Alam mo, nakikita ko si DJ Romy sa gilid ko. Sa
8: peripheral. Alin, iya, dito, maganda ang angle.
7: Sa peripheral view ko, nakikita ko, ginagawa nito.
8: Asan kaya yung magandang angle? Guys, so basically, hindi ko yun narinig kung ano man yung pinag-usapan ni Mr. Johan.
7: Yan. Hindi mo narinig.
8: So ako na tanongin mo.
7: Ano?
8: Mga tanong mo sa kanya.
7: O sige, tatanungin kita. Kamusta naman ang journey mo dito sa TV?
8: Hindi pa ako tapos sa mag-e-edit ang video. Oo.
7: Tapos meron ka pag-ahabuling 1 million views.
8: Ang dami ko pa malang i-edit.
7: Nagre-reklamo ka.
8: Medyo.
7: Sir, alam ko nasa biyahe ka pa.
8: Ay, oo nga daw, Charles. Everyone, hindi ko yun sinabi. Wala kayong narinig.
7: Nakalimutan niya yung boss namin. Nakikinig.
8: Sana naman hindi.
7: Ay, na, nag-text tuloy sa akin.
8: Ay, pinag-text nga, Dear DJ Robby, last day mo na.
7: Pero huwi mo, sabi ko lang naman, nagre-reklamo, medyo.
8: joke lang po yun. Apo, mga ka-vibes, joke lang yun.
7: Parang alam mo.
8: Parang umidit.
7: Bakit parang pawis na pawis ka?
8: Pinakpan yung aircon eh. So anyways, ladies and gentlemen nga, malapit na pong mag-weekends. What's your plan this upcoming weekends?
7: Ako, ano, ang plano ko sa weekend, matutulog.
8: Bakit?
7: Kasi itong mga nakaraang weekend, sobrang pagod ako. Ang dami kong pinuntahan.
8: Ah, kasi gagala ka. Idol mo ba si Dora?
7: Oo, medyo. Ikaw si Boots.
8: Ako, actually, yun din ang plano ko this upcoming weekend sa mga ka-vibes. Ako magpahinga at mag-rest at peace sa akin pong kama. Well, wala naman talaga akong ginagawa
7: pa weekends ko.
8: Kung hindi magpahinga at magkulong sa kwarto, opo. Pero yun kasi yung peace ko, wag nyo naman akong ino-objectify.
7: No-objectify? Spell objectify.
8: Basta may O. Pero narinig ko kanina, tanong mo kay Johan, what is your advocacy?
7: Ikaw
8: muna.
7: O sige, ang advocacy ko, mga ka-vibes, is mabigyan ng kasiyahan ang buong mundo sa sobrang daming negative na.
8: Wow!
7: Sobrang daming negative na. Gusto ko, makinig kayo sa GV99.9, magpapaspread tayo ng good vibes.
8: Oo nga, mga ka-vibes, through our online streaming platform po, na makikita nyo po sa aming official Facebook account na GV99.9 FM, nakalaki po doon ang isang pinned post. Wala talaga akong koma magsalita.
7: Alam niyo mga kabayo, si DJ Robby talaga pag nagsalit tayo dire-diretso na parang dahin pa si Francis N na parang si Clock 9.
8: Okay, yun na nga mga kabayo, no, sa atin pong online streaming platform nakalakip po sa aming official Facebook account at GV99.9 FM. Nakalagay doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang.
7: Correct. Mapapakinggan nyo na kami ni DJ Robby.
8: Exactly. Tapos yung advocacy ko po, ladies and gentlemen.
7: Yan, advocacy mo.
8: Is quality education for all. Napakadaming bobo sa Pilipinas right now.
7: Quality education. Sige, define quality education.
8: Quality education kapag may education ka tapos maraming quality. Parang kasama ako dun sa may kailangan ng quality education.
7: Napakaganda ng sagot. Parang ikaw ang unang nangangailangan ng quality education.
8: Ang kapal ng mukha mo maging advocacy quality education, parang kailangan mo din naman yun.
7: Oo. Diyos ko, para masabi mong quality education ng advocacy mo, spelling muna.
8: Hoy, ang hida ko talaga sa spelling, ladies and gentlemen. Buti na sa radyo ako, no? Wala akong spelling na kinakailangan.
7: Hindi mo kailangan ng mag-spell ng spelling, kung ano-ano. Pero wala ka pa rin kama.
8: Pag gumagawa ko ng balita, pinapaspell ko sa Google, kay Maring Google. Tagalog. totoong spelling ng school?
7: School na lang, hindi mo pa ma-spell.
8: Sorry!
7: School bukol ka eh, no?
8: Sorry naman.
7: Anyway, sige DJ Robby, imbitahan mo na ang tawag na ating mga kabay sa mangyayari sa programa mo mamaya.
8: Well, wala naman po mangyayari sa programa ko mamaya.
7: Ay, wala ba? Akala ko may guest ka.
8: Guest of honor, ladies and gentlemen. Kaya ako naging ladies and gentlemen kasi may guest of honor ako. I would like to welcome my guest, myself. Myself lang din. Ako lang din pala yung guest. Anyway, ladies and gentlemen, mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ay makakasama niyo po si DJ Robby. Sa inyo, pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robby.
9: Mahirap yun.
8: Parang mahirap yun.
7: Oh, go.
8: Tapos, wala na. Ganyan yun, ng APA Pilipinas.
7: Wala akong pag-uusapan?
8: Ang pag-uusapan po natin ay mag-iisip pa lang ako.
7: Wala pa rin topic.
8: Mamaya habang nagsasalita ako, makakaisip ako niyan.
7: Oh, sa bagay, habang nagsasalita ka nga, nagpo-post ka.
8: Nagagawa ng balita habang nagbo-board.
7: Anyway, overtime na kami. Pero sa lahat

0: salamat po. At sa ngalan po ni DJ Rico, nakasama nyo ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ngayon si
1: DJ Robbie.
0: At ito po ang programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9,
1: Your Good Vibes.
0: At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, eto na nga, dahil nakausap ko kanina si Johanna na Mr. Lipaturisim at naikwento niya yung pageant journey niya. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na gustong tahakin ang mundo ng pageantry, eto ang kantang Catriona para sa inyong lahat.

0: already know. Midas Records.
1: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
11: Papa kami!
12: Baka DJ Robby yan!
13: Baka DJ Robby yan!
14: Baka DJ Robby yan!
15: Robby!
16: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
17: This is GV 99.9, your good vibes.
18: Lendom game! Lendom!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
0: Ako po si DJ Robbie. 30
3: taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
0: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
6: Oras na sa Buong Kabuluan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. And happy Thursday evening to each and every one of us, mga kabayans. How was your day so far? Ngayon nga pong Thursday, ang nilulook forward na po natin ay ang ating mga weekend. So, kasi nga po, di ba? Para pagod na tayo no, sa buhay natin. Aba, bukas papasok na muli tayo. Oo, pabago na naman tayo na maaga at papasok at harapin ang problema sa ating mga trabaho. Well, nalunok ko yung laway ko. Well, mga ka-vibes, ganyan po talaga yung buhay natin. So, wala tayong choice kung hindi ang tiisin. Oo, magtiis na lamang tayo, mga ka-vibes. Dahil unang-una, hindi tayo mayaman. At pangalawa, hindi ka nepo baby. Kasi kung nepo baby ka, hindi ka ngayon naghihirap sa iyong mga trabaho. Oo. Dahil tayo ay mga nepoor baby. Nakamara ng kahiraman ng magulang at mga generational trauma na din, mga ka-vibes. Yan ang ating mga napamana ng magulang, no? Imbes na pera, ang napamana nila ay problema. Pero ngayon, pinagtatawanan natin, mga ka-vibes, kasi nga, tayo ay nagsusurvive every single day. And na-accept na natin sa ating mga sarili na ganito talaga ang fate and buhay natin. So, sa atin, mga ka-vibes, kung gusto nyong dumigaya ang inyong buhay, nag-rap. Kung gusto nyo pong mabago ang inyong mga buhay, nasa kamay at palad na po natin yan. Oo, kung binigyan tayo ng oportunidad ng ating mga magulang na magtrabaho at magtapos ng pag-aaral, ay gawin po natin, mga ka-vibes. Baka sinisira ko itong lamesa. Diba? Kaya speaking of pagtatapos ng pag-aaral, minabari po natin lahat ng ating mga ka-vibes na mga nagsipagtapos at magsisipagtapos pa lamang. Oo, para sa batch 2025 and batch 2025-2026. Congratulations po sa inyong lahat. Palakpakan natin sila, mga ka-vibes, dahil digot-tawis ang kanilang ibigay para lang ma-attain ang kanilang mga diploma. Oo, pero hindi pa po dyan nagtatapos ang buhay natin. Oo, dahil yan ang simula pa lamang at indication pa lamang yan, mga ka-vibes, na magsisimula pa lang ang ating buhay. Kaya naman, I wish you all good luck sa inyong mga future endeavors. Wow, endeavors. Hindi ko lang spelling na mga ispas. Huwag nyo nang ipa-spell. Sa inyong mga future endeavors, and nawa ay makahanap kayo ng mga decenteng trabaho. Lalo na po sa ekonomiya ng ating bansa ngayon, which is already deferred na. Imbes na mag-improve ang ating economy, talaga namang every year nagde-deferred pa lalo ang ekonomiya ng ating bansa, which is nakakalungkot. So kung hindi tayo matutulungan ng pamahalaan, ng gobyerno, ng ekonomiya natin, wala tayong choice kung hindi mag-rely sa ating mga sarili, mga ka-vibes. Pero sa nalalapit po sana ng 2028 elections, is mag-ahalal po tayo ng ating mga leader for national and local na posisyon na mga taong tama at tutulong sa atin at maglilingkod sa bayan. Anyways, kanina nga po is nakapanayam ng ating DJ na si Kiko Baraco. Shoutout sa iyo, Kiko Baraco. Ang ating Mr. Lipotourism 2026 na si Mr. Johan Pinion. Kaya naman kung gusto niyo pong makita at mapanood ang buong pakikipanayam ni Kiko Baraco kay Mr. Johan Pinion, ay maaari niyo pong bisitahin ang ating official Facebook account na GV99.9 FM. And speaking of our online account, mga ka-vibes, no? Radio is now online na din po sa tulong po ng ating online streaming platform. Maaari nyo pa rin bisitahin ang ating official Facebook account at GV99.9FM. At nakalagay doon o nakapaloob doon ang isang post na kung saan pipindutin nyo na lamang, mga ka-vibes, yung link ay mariredirect na kayo sa aming online account. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong magpadala ng inyong mga mensahe, ay maaari po kayo doon magpadala ng inyong mga mensahe, song request, o kung ano man ang gusto nyo sabihin sa inyong mga pinakapaboritong DJs. Yes po, at pag sinabi ko pinakapaboritong DJs, I mean, ang sarili ko po. Napaka-narcissistic talaga niya, oo. So yun na nga, mga ka-vibes, eh no, pero maaari nyo din po kayong magpadala ng mensahe sa ating hotline number, it's 0926-079-8708, o kaya naman po sa ating official Facebook account, ito po, IGV99.9FM. And speaking of our official Facebook account, may nagpadala po ng mensahe sa atin. Ito po ay si... Hold on, hindi ko makita. Ayan, nakita ko na. Sabi niya, hello DJ Robbie, please play the song Power of Love and pabasa na lang ng pabati ko sa taas. Okay, DJ. Okay, Sir Romeo, sabi niya, hello sa inyong dalawa. Magandang DJ. Wow. Magandang DJ. Magandang DJ. Nakalasa pag ah. Binabati. Ano daw? Binabati ko nga pala lahat na nakikinig din eh sa bayan ng San Jose, Batangas, sa Matala family at the Guzman family, at binabati ko lahat ng nakikinig din eh sa Ilaya City. Please play the song Power of Love from Romeo de Guzman. Sure, Sir Romeo, I'll be playing your song na Power of Love by Celine Dion. Kaya naman, mga ka-vibes, kung kayo din po ay gusto nyo mag-akyat ng inyong mga mensahe at song request kay DJ Robbie, ay maaari po yan. Once again, sa tulong po na aming hotline number na 0926-079-8708, o kaya naman po sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9. Kaya naman, magbalik-tugtugan na po muna tayo at i-play na natin ang song request ni Sir Romeo. This is The Power of Love by Celine Dion. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9.
7: It's in the morning.
6: Your good vibes.

0: ang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
4: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palataan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV.
7: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
6: Paano kalang pagpapatigil sa bullying-bullying?
7: Patuloy ang paglubog sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
8: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
9: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicine.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kaganda.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy?
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 6:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Bawang Kabuluan ng Pilipinas, 6:50 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Para sa ating mga ka-vibes na pauwi na galing sa eskwelahan at trabaho, magandang gabi po sa inyong lahat and a job well done para sa inyo. Oo, palakpakan natin ang ating mga sarili. Kung hindi ko yun appreciate ng ibang tao, well, si DJ Robbie, ma-appreciate ko po ang inyong mga hard work. Oo, kasi nasa parehas tayong sitwasyon. Anyways, kini na nga po is nakapanayam ni DJ Kiko Barako ang ating Mr. Lipotterism 2026. Kaya naman kung gusto niyo pong makita at mapanood ang buong pakikipanayam ni DJ Kiko Barako kay Mr. Johan Pinyon. Parang naglag ako doon. Kaya Mr. Johan Pinyon is maaari niyo pong bisitahin ang ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM at nakalagay po din ang isang video ng atin pong interview nilang dalawa. Oo. And I was so amazed. Wow, amazed. Diba kasi parang bihira lang yung tao na may itsura. Tapos someone has purpose, someone has eloquent, and the same time, someone with a heart. So, medyo na-amaze ako kay Sir Johan Pinyon. And nakita ko talaga na yung kanyang puso to actually serve the city of Lipa para i-promote palalo ang tourism ng Lipa City, Batangas. Kaya naman, shoutout to all of our listeners ha, sa Lipa City, Batangas ngayon. Good vibes evening po sa inyong lahat. And it also just makes me wonder kung anak ba talaga ako ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? Kasi nung nakita ko siya, parang pogi naman ang tao na to. Ba't parang hindi ka din ganun ang mukha ko? Oo. Parang medyo nagkulang tayo sa ligo sa part na yun. Oo. Pero ito ba ang one thing na for sure din mga ka-vibes na he will do his best nga daw to serve the community of Lipa City. And soon din, siguro, diba, Batangas na din. Oo. Let's pray for his success. Pero yun nga mga ka-vibes, imagine na someone na meron din pusong tumulong sa iba. Kaya daw siya pumasok sa pageantry doon sa Mr. Lipotterism 2026 is to explore outside of his comfort zone at the same time para din makatulong sa turismo ng Lipa City, Batangas. So yun nga pala yung advocacy niya. And at dahil dyan, medyo na-inspired tayo dun sa interview na yon. At dun tayo huhugot ng ating question of the night for tonight's program. Dahil ang ating pag-uusapan for tonight is kung kayo ay lalahok sa isang pageant or kung sasali kayo sa isang pageant, ano ang inyong magiging advokasya? Wow! usapang advocacy. So what is advocacy nga pala mga ka-vibes? Sino po yung inyong pagtutuunan ng pansin para makatulong po sa komunidad na ating kinagagalawan? So yun po yung advocacy mga ka-vibes. Kaya naman, kung kayo po ay papasok sa isang pageant, what would be your advocacy mga ka-vibes? So for your answers, you can message me at 0926-079-870-8 o kaya naman po sa ating official Facebook account. Ito ay GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. At sisimulan na po natin ang ating usapan, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing Oh So Good Vibes music for tonight program. At ang ating sunod na awitin, this is Big Girls Don't Cry by Fergie. Once again, my name is DJ Robbie. Over here, GV99.9. Na na na na. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
3: BioFlu.
4: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-favoritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:20 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. And happy Thursday night po sa inyong well, once again, sasabihin ko po muli sa inyo na maaari nyo pong pakinggan ang pakikipanayam ni DJ Kiko Barajo sa ating Mr. Lipotterism 2026. Sa tulong po yan ng aming online account. Sa aming pong Facebook page, nakalagay po doon ang video, nakabalo po doon ang video ng interview ni DJ Kiko Barajo kay Mr. Johan. Kay Mr. Johan na Mr. Lipotterism 2026. Kaya naman, ano bang iniintay niyo mga ka-vibes? You can follow our official Facebook page and check out yung video na yon through GV99.9 FM Facebook account. At dahil nga po na-inspired ako sa kanilang usapan kanina, ang atin pong pag-uusapan for tonight's program ay ang ating question of the night. Ito ay hypothetical question lamang mga ka-vibes na kung kayo ay lalahok sa pageant or sasali kayo sa isang pageant, ano ang inyong magiging advocacy? For your answers, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. And amidst of the program, I'll be reading all of your answers, song requests, ang inyong mga pa-GV shout-out, o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robbie. Well, alam niyo ba, I'll be waiting for you. Wait lang, may kumita ko sa inyo. Kasi nung junior high school si DJ Robbie, I did get the chance to join sa isang pageant. Ito po ay parang Mr. and Miss Yes. Oh, parang siyang science camp. Tapos, kalahok doon si DJ Robbie. Nanalo ba si DJ Robbie? And my answer is no. Sobrang mahihiyain po talaga ako mga ka-vibes. So, hindi po talaga ako confident na humarap sa maraming tao. It was just kaya ako napasali doon is because kailangan ng representative ng aming section, each section, kailangan ng representative para sumali doon sa patimpalak na yon. Or else, kayo ang magiging usapin sa faculty. Pero since required nga naman and since malaki ang utang na loob ko dun sa advisor ko, umuo na lang din ako mga ka-vibes. Pero hindi ko din pala alam na sobrang tagal din pala at sobrang hirap ng preparation para po sumalang sa isang pageant. Imagine nyo mga ka-vibes, everyday kailangan mo mag-rehearse ng opening number nyo tapos may mga tawag dito yung opening spiel. Diba kailangan nyo din yon mga ka-vibes i-rehearse. Tapos, syempre bilang isang shy kid, si DJ Robbie, up until now naman, shy pa rin ako and very demure. Wow, parang hindi ko naniniwala. Pero yun ang mga ka-vibes, no? Doon sa experience na yon, na-realize ko din na pageant 3 or pageant itself is not for me. Pero, na-enjoy ko din naman ang panonood ng pageant. Well, minsan, oo. Yung mga clips sa Facebook at sa TikTok, nakikita natin yung mga clips ng mga pageants na yun. So, yun din mga ka-vibes ang aking napapanood din minsan. And, pero pag nanonood kasi ako ng pageant, hindi naman siya yung swimsuit competition, yung formal attire competition ng aking inaabangan. It's always the question and answer portion. Talagang Doon ako tutok na tutok kasi I'm just amazed sa mga taong very eloquent na they can handle themselves, they can handle themselves, ano daw? They can handle themselves sa loob ng napakaraming pressure. Siyempre, lalo-lalo na kapag national pageant yan, mga ka-vibes. Hindi naman pangalan mo ang nakalagay sa iyong chest, bagkos pangalan ng buong bansa. So, ibig sabihin, isang buong bansa po ang inyong nire-represent. And I'm just really amazed how these people, how this individual actually carry themselves with ease, with poise, being queenly and being kingly sa harap po ng napakaraming tao. Kasi kung si DJ Robby yun, parang namang hindi talaga ako makakalis ng stage. Nung college, I do get invites na sumali ng mga ano lang naman, institutional pageant. Pero, since mahihiyain nga si DJ Robby, hindi ko talaga siya ginagrab yung opportunity na yun. Kasi nga, I think that it's not for me. So, ano nga ba? Kung ako ay lalahok muli, hypothetical question, kung ako ay lalahok muli sa isang pageant, ano nga ba ang aking magiging advocacy? Well, mga ka-vimes, I'm for quality education po talaga. Diba, napakahalaga po na meron tayong access sa quality na education, mga ka-vibes. Siyempre, diba, imaginein mo yung isang very poor family na every cycle na lang, every generation, ganun na lang din ang kanilang klase ng pamumuhay na meron sila. Kapag mabibigyan po natin sila ng kwalidad, ng kalidad ng edukasyon, mabibigyan sila ng access sa edukasyon, they can develop a love for learning, tapos kapag nakapagtapos po sila, they can build a career, at isa po itong magiging susi para alisin yung pamilya nila doon sa kahirapan na kanilang kinasasadlakan, mga ka-vibes. That's why I'm very passionate, I'm very for the access of quality education po for all mga ka-vibes. Diba? Anyways, mga ka-vibes, kung kayo naman po ang lalahok sa pageant, ano nga ba ang inyong magiging advocacies? Ayon naman dito, sabi niya, mental health awareness po para mas maraming tao ang matutong alagaan ang kanilang mental at emotional well-being. That's right, corrected by exactly to be exact. Kaya maraming tao ngayon ang hindi na nabibigyan ng atensyon ng kanilang mental health. Well, although this generation is parang mas aware na sa mental health condition natin, comparable to the past generations. Pero masasabi pa rin ni DJ Robby, hindi pa rin po yun sapat. Dapat lahat tayo talaga is meron ng access na mabantayan ang ating mental health. At sana kung ikaw naman ay nakakaranas ngayon ng mental health condition mo or sa feeling mo ikaw ay nakakaroon ng stress, anxiety o kung ano man pang mental health condition, eh sana meron kang access na makapagkonsulta po tayo sa isang professional. Kasi napakalaga naman po din talaga ng mental health. Kasi imagine nyo kapag kayo ay mentally drained at hindi kayo mentally healthy, buong physical health nyo din po ay maapektuhan. Ganun po talaga ka-importante ang ating mental health. Kaya naman mga ka-vibes, huwag po tayong what do you call this? Huwag po tayong magpaka-safe. Okay, yun na yun. Masabag tayo magpapaka... Basta. Kalimutan nyo nang sinabi ko yun. Oo, kalimutan nyo na yun. Anyways, ladies and gentlemen, para sa ating question of the night, kung kayo ay lalahok sa pageant, ano ang inyong magiging advocacy? For your answers, mga ka-vibes, you can message me at 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Love Me Like You by a Little Mix. Once again, my name is DJ Robby. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Sa bukid, dapat laging palaban.
12: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
13: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
8: Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And maligaya pong pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening pa rin sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bongo Blue, Ana, Pilipinas, 7:51 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa gabing ito. Happy Thursday evening to each and every one of us. Sana kayo nakakain na kasi parang si DJ Robbie ay nakakaramdam na ng gutom. Hindi pa ako nag-lunch. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? O gusto ko na bang masira ang ulo ko? O yun naman. Kasi alam niyo mga vibes, yung pang hindi po pagkain ay hindi naman talaga siya recommended by doctors. Kung kayo po ay nagpapapayag, mas mabuti na lang po mga ka-vibes na itrack nyo po yung inyong mga calories. Mag-calorie deficit na lang po kayo mga ka-vibes. And huwag po kayong magka-crash diet. Oo. Pero kung hindi naman kayo nagpapapayag at gusto nyo lamang mga ka-vibes na mabuhay na matagal, be mindful pa rin po mga ka-vibes sa inyong mga kinakain. Iwasan po natin ang mga processed foods dahil punong-puno po sila ng preservatives, which is not good for your health mga ka-vibes. Anyway, sa ating pinag-uusapan for the night's program ay ang ating pang question of the night. Kung kayo ay lalahok sa pageant, ano ang inyong magiging advocacy?

Siya. Yan po ang ating Facebook. Natawa ako. Yan po ang animation of the night for tonight's program, mga ka-vibes. At halina, pakinggan natin ang inyong mga kasagutan. Okay, iisa-isahin ko itong mga sagot nyo ha. Okay, sabi dito, access sa education din ako, DJ. Dahil naniniwala akong karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Oo nga naman, mga ka-vibes, karapatan ng bawat bata na magkaroon ng quality education and syempre ang makatapos din po ng pag-aaral. Pero sa to say, hindi lahat ng pamilya ay merong resources para pag-aralin hanggang matapos ng kolehiyo ang kanika nilang mga anak. Pero mga ka-vibes, I would like to congratulate our mga ka-vibes na malapit na graduate o kaka-graduate pa lamang this year sa batch 2025-2026. Congratulations po sa inyong lahat. Okay, let's move on. Ayon naman dito, ang kanya daw advocacy ay animal welfare para mabigyan ng maayos na pag-aalaga ang mga stray animals. Okay naman. So yun ang nga mga kabayos. Sana mga pet lovers dyan, mga fur parents, alam ko na you would relate dito sa ating sa ating GV sender na ito, mga ka-vibes. Imagine, animal welfare yung kanyang advocacy. Hindi ko yung naisip kanina. Pero I also love animals, mga ka-vibes. Kaya naman, sa mga kabataan natin dyan, huwag nyo pong masyadong ginagalaw yung mga nananahimik na aso. Oo. Sa mga kabataan dyan na pinapakalman yung mga nananahimik na stray dogs, stray cats, di ba? Hindi naman kayo inaano na mga yan. Huwag nyo nang anuhin sila. Huwag kayo mag-anuhan. Ganun level. Di ba? Sa mga ka-vibes natin na hindi naman inaano ng mga stray dogs na pos sila ay kukulitin nila. Nakikita ko mga binabato, sila ay sinisipa, di ba nakakaawa yan mga ka-vibes. Tapos yung mga natutulog na po sa daan, pinapakalman yung mga tenga, di ba? Hinihila yung buntot. Ganong klase na mga ginagawa po sa kanika nilang, dun sa mga animal na kanilang nakikita sa daan. Kaya naman, I totally agree with this. Kailangan din natin ng animal welfare. And if you guys, sa mga nakikinig natin na sasali ng pageant, tapos wala pang maisip na advocacy, kung kayo po ay medyo may pagmamahal din. Hindi naman medyo, kung kayo may pagmamahal sa inyong mga hayop, sa ating mga hayop, mga ka-vibes, is maaari nyo pong maging advocacy ay itong animal welfare. Palakpakan naman natin siya. Napakagandang advocacy nito ha. And ayon naman dito, sabi niya gusto daw niya magkaroon ng environmental protection as an advocacy if ever na siya ay sasali sa pageant, maliit na hakbang para sa mas malinis at ligtas na kalikasan. Tore, para Miss Earth. Diba? Kasi may mga pageant po tayo na talagang may dedication sila or meron silang what do you call this? Meron silang platform talaga. Like for instance, Miss Universe is about women empowerment. Miss Earth naman is about environmental protection. So yun, mga ka-vibes, parang ang ating GV Center ay gustong sumali sa Miss Earth. Kaya naman, i-support natin siya. Wow, over naman. Anyways, kung kayo po ay may mga kasagutan sa ating pinag-iusapan for tonight's program, kung kayo ay lalahok sa pageant, ano ang inyong magiging advocacies? For your answers, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman po sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. And later on, in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, song requests, and dedications. Mga pa-GV shoutouts nyo, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo ng ating sunod na awitin. This is Bleeding Love by Leona Lewis. Muli, ako po si DJ Bobby. Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
11: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:23 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating team online, team bahay at team daan. Oo. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy Thursday evening sa atin pong lahat. So, ang ating pinag-uusapan for tonight's program is derived doon po sa naging usapan ni Kiko Barako and Mr. Lipotters of 2026, Mr. Johanna Pinyon, na mapapanood nyo po ang kanilang panayam sa amin pong official Facebook account na GV99.9 FM. Nakapost po doon. Yun, mas madali. Nakapost po doon ang video ng pakikipanayam ni Kiko Barako sa ating Mr. Lipotterism 2026. Kaya naman, check it out, mga ka-vibes. And please follow our official Facebook page. Anyways, ang ating nga pong question of the night. Kung kayo ay lalahok sa isang pageant, ano ang inyong magiging advokasiya? For your answers, mga ka-vibes, maaari pa rin kayo magbigay ng inyong mensahe at ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan po ng aming hotline number. It's 0926-079-8708. Parang ang bilis. Ulit. 0926-079-8708. Okay naman, mga ka-vibes, sa amin pong official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. Bing, bing, bing. Okay, papasahin ko na po ang inyong mga kasagutan. Sabi dito, sabi niya, nakaka-inspire sa akin, mga ka-vibes, DJ Robbie, para sumali sa patimpalak ng pageantry at magkaroon ng advokasya ng financial literacy para sa kabataan. Wow, napaka-powerful naman nun. Para matutong mag-ipon, mag-budget at mag-invest ng maaga. Alam niyo, mga ka-vibes, I'm for this. I totally agree with this. Exactly, to be exact. Kailangan po natin ito, lalo-lalo na sa aking mga ka-vibes na Gen Zs, yung mga tulad natin, mga ka-vibes. Dahil nga medyo bata-bata pa tayo, feeling natin na hindi natin kailangan mag-ipon for our future. Kaya naman, we spend a lot in terms of our travels, sa mga luho natin sa buhay, mga bagay hindi naman natin kailangan pero magpapasaya sa atin. Okay lang naman tayo mag-spend dyan, mga ka-vibes. Siyempre, deserve naman natin ng something na magpapasaya at magpapamotivate sa atin to do better and to keep motivated sa atin pong trabaho. Pero mga ka-vibes, we should be mindful din sa ating future, di ba? Importante din po ang ating future at ating kinabukasan. So if you have the luxury para makapagsimula ng mag-impok at mag-ipon right now, do it, ka-vibes. Anyways, ayon naman dito is gusto daw niya maging advocacy is digital safety at responsible social media use. Exactly. To be exact. Napakaganda nun, mga ka-vibes. Diba? Being digitally literate ka na tao at bilang mamamayang Pilipino. Kasi yung social media, sobrang toxic na yan ngayon. So maganda naman talaga yung social media kasi nagkakaroon tayo ng haba ng ano ko, no? Nung hinga ko. Maganda naman talaga yung social media, mga ka-vibes. Syempre, dyan tayo na-entertain, dyan tayo nakakapanood ng mga movies. We keep ourselves GV updated sa mga lahat ng kaganapan whenever na tayo ay pupunta sa Facebook page na GV99.9. Diba? Kaya naman mga ka-vibes, napaka-useful din naman talaga ng social media. Pero it can be very toxic din in a sense na yung kung ginagamit mo yung social media para makapagkalat ng fake news, very wrong po yun. Some other people actually utilize social media in a sense na they can use it in cyberdelics din mga ka-vibes. Wow! Cyberdelics! Okay naman. And shoutout po kay Authority na nagturo sa akin ng ibig sabihin ng delics. Yung cyberdelics mga ka-vibes is in accordance to law, yung mga sumusuway sa batas po. Cyber. Pag sinabing cyber, edi through the use of digital age or digital platform, kagaya na lamang po, ng social media. So, yun ang mga ka-vibes, diba? Some other people ginagamit ang social media para makapag-scam, makapag-falsificate. Falsificate! Yung mga documents. At dami ko yung mga matatalinhagang salita at mga deep words. Parang gusto natin yan, no? Mga deep na mga words. Deep words. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong kasagot na saan po pinag-uusapan for tonight's program, ay maaari po kayo mag-iwan ng mensahe. Saan pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. At sa akin pong pagbabalik, I'll be reading all of your comments pa rin and answers, mga ka-vibes. So, magpadala lang kayo ng inyong mga messages. Pero bago yun, magbalik to Tugan na po muna tayo. And to all the people na may gusto sa akin, I really like you, my Carly J. Jepsen. Carly Ray Jepsen. Once again, ako po, si DJ Robbie. All here, GV99.9. Your day.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
4: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
10: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Rentahin na kami!
10: GV99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
11: Rentahin na!
12: Renta!
13: GV99.9.
14: Rentahin na!

Dating tayo by Bandang Lapis. Alam nyo, marami sa atin mga kabayos for sure ngayon ay nagre-relapse na naman at iniisip ang mga dati nilang mga karelasyon. Pero mga kabayos, huwag kayong mag-alala. Darating din kayo sa punto ng inyong buhay na kayo ay makakalimot na at tatawaran nyo na lamang ang inyong nakaraan. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:47. Maraming salamat po mga kabayan sa inyong pagtutok. Kanina pang alas 1 hanggang ngayong alas 9 ng gabi. Bukas bumuli. Ay, samahan niyo po ako dito sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: naradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: bola, cara bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako ba si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga.

o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: GV99.9, your good vibes.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pansyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: I'm sexy and I know it.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Aray!
1: 30ahin na.
2: 30!
3: GB 99.9.
2: 30ahin na.
4: Yeah.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robby.
6: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay. Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV 99.9
3: ay nasa online na.
5: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: favorito.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
2: This is DJ
5: Kiko Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
2: GV99.9.
5: This is GV99.9.
1: GV99.9. 30 na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 5430
1: Yeah. Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: GV99.9. Your good vibes. Up with it.